0: لكن المرأة كل تصيف وإسراء
1: kon mi ngi non ni sa ni xana modi abbas daniko waxtu nak ma ngay xoc ci jëm ci bat ma ñess ndjay ma ngi len ni baaji de ziar di la ñaan jaamu ndjay ziar ma rek mbolem rek ñi nga feggol ma ngi len ziar baaji la ñaan jaam sing khadim gi la ñaan ko non da ko ma sopp sing ahmadou bamba geey ko ci radio jant bi fm touba 95.2 animation khadida wala wal zikru la min mo ñu bañ ni nante ndongali khadim sopp ndongal sing besrum sing falilu mi ngi nonu joxata kul koy bané ko seigne khadim gey nak ahmadou bamba mo bind ahmadou bamba mo koy jang ndongal ahmadou bamba sok mo len koy dektal talbi cheikhul khadim kon mi ngi non khadim gey

should I have been in my heart, in my heart.

Let's go.

أربعة أو سبعة

عليه تنقو إيقا بل يحرق

0: mi ngi non tabarakallah mbok yi minuy jana tegana juram ben simili jossul ma sona jaara bu so kan dama ko yow ma def sama waji tabarakallah o jeuriñu baajo ci mbajane
1: waja tuwaji
0: ndak job jere jef job ni na ci mbolam ne kullu ki mason kullu ki malheur ci ajeul baaji la ñaan to fex na ko no may def rek mo dank de cher comme seigneur bladi mu ñu da takuto ci mbok inshallah digge ci suba jam ci reer ko inshallah rabbi ebe tewat inshallah rabbi bu ngantamul kon ñu daldi rek seti mom mu ñew daldi ñew suñu abdullah diouf ci li xamne san modi esan to esan de jangol nga lol ñewul xaarama ñewul ma ci li nak waaw ma ant ci am ma ci ant bi dana ma neex
2: jamtiba fam ci ñere fam

jërëjëf mbokk julit yi, jërëjëf mbokki talibé yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Ndakaaru. Mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ki suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi. Waaye nag ngeen xam ne itam bu ñu jeexalee suñu programme itam ba coupé li nga xam ni moom moo di suñu ay matériel ci fréquence bi nga xam ne moo di 95.2 bi am na beneen rajo bu ngeen fay dégg boo xam ni xañ na programme bi nga xam ne moom lay jàllale bokkul ak li nga xam ne moo di programme jant bi ba tax faral ñaari mbokk yu bëri buñ ko jàppee ci waxtu guddi wi daj ko dañuy jàpp ni rajo jant bi la. Ci kaw loolu nag ngi leen di xamal ni bu saa yu rajo bi tëjee beneen rajo bi nga xam ne yéen ngi koy dégg ci fréquence jant bi muy jàllale yeneen programme yoo xam ni bokkul ak programme jant bi ngeen xam ni kon rajo boobu le du rajo Jant BFM. Ci kaw loolu nag ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax rek ngeen xam ne que noonu le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xam ne rek moom moo di fanaanu jàmm. Wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh.

0: aduna dara de su ci ludul bala ak fitna bala moy lan musiba sun borom yekati tek ko ci kaw jam ta du ci am tuyaba lutax du ci am tuyaba du jappale yalla ko ko tek mu becc ci xalaat ne daf koy wagnel bakaram wala mu jox ko dara day xalaat ne personnel lu bon dal nako amatul dara lu bax lolou moy bala fitna moy bëgg bëgg yu bari ndul faju mukk té nit ki wékk ci adunaam fu tollu rek tam adama bu nek yaangi jaar ci yoon yoon lu la jaar amna dëkk bu mu jëm té fokk nga ag ca kenn ku nek man nga xamal sa bop yoon wi nga jaar namu démé ak fu nga jëm namu démé soko bëggé xam sétal yoon wi nga jaar rek ni ngay doxale sa aduna ni ngay xalaaté say bëgg bëgg li la jaral son ak li la ko jaralul da nga dal di xam yoon wi la jaar yow da dal di xam yoon wowo rek dekk ba mu jëm bo xamé yoon bu baax da nga dal di xam dekk ba lolu moy jam ay mo tax sha'ir bi tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha wa tul sabab wa tul sabakan moy sa non bu dina mag bu ko wolu mukk fum tollu daf lay fexel ta lim lay fexel day neex nga xamne da nga ci sawar mu mel naka ku fa posel def ci nda bu mu bëgg fess nga def ci touti lem won ko nit ki ne ko kay lem nga ni nonu la bakkan di def nit nit ko xamne ne amna ñaar yo xamne ben lu danaka mokoy souf mokay melal numu mel dina xir ci tan bob onti li arab yi wax al wasat ak al muhit muhit moy li leur dig bi nga nek keur bi nga nek gox bi nga nek ni ngay waxtanal ni ngay gisel ñolay jox seenu melo so yaro ci milieu bo xamni ñepp lu bax lañu xam ñepp lu bax lañu bëgg mom lañu wut lo bon bon sa bon dana wañiku sa sagat dana wañiku te bu yagge da nga bax wala fi dañu wax naan lu yagge ci ndaw di ndaw sula bax teye andal ak ñu bax sula bon teye andal ak ñu bon te ñu le lekk lu la neex da nga def lu ne bo de lo jot lu haram ak lu dagan xamni woko lo jot lek jëf ju ne dang ko def ndax lu haram buñ ne fi mu ci sa biir daf lay xëc jëme ci lu dul non rek nga war ko def ngeen am ca bakkar ndax lendeum la go xamne day lendeum ma xol te lendeum day xëc nit jëme ci texé di ni leer di xëc nit jëme ci texé kon lo jot lek mu ngok non lay indi nit ki riba lu haram mu ñu sip ak lu ñu téré téré bu mu mëna doon ñu ñu muy def ci sa xol moy lay xir ci lu bon ku la neex andalit ñu ne ngay mel jikoy ñi lay andal rek ngay fab kon war nga tan ñi nga andal wa ya sahi kul ma shi'ta taf'al mithluhu wa halil man shi'ta taghdu shaklahu ko xaritoon rek da nga mujj yam ak mom kep kep murid nak mudi murid rek lay wax murid cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu ak murid yeen jikon ci jamono bon nekkon murid moy kan murid moy ci yaw murid moy ci yaw ci yaw ban nan yaw te non moy lan moy ki xam bopam xam sa bop gëna jafé ci aduna ndax nit du gis bopam jikon yu ñaaw ci mom yépp du ko gis day gis rek jikoy ñeneen ni muy jëflentel ñu diko wor diko nax diko wax lu dul deug ñoñu lay gis seen ayib di gis mukk mom ayib bi bokkam mom lañ wax naan nit fi day wacc ëkk gu nekk ci bëtum di gis pepp suuf bu nekk ci bëtu keneen mel murid kon moy ci gis ayib bi bokkam ba xépp bokkam ba tiit ci bokkam di wuti fu mu xettaliko kok moy murid ci xamul bopam dana japp ne dara la dana defene baxna dana defene ken dana ken gënu ko wala ken tanimu ko koku du wuti dara xebul bopam nawna bopam day doylo bopam koku moy ci reer weur modi arab di wax zallil abdillin moy ci reer te reere ne reer na ndax bu xamone ne reer na dina jima safara reeram gog waye dafa reer ba nopi reere reeram gog ko ko moy gellel tan ci yalla musal xam sa bop nak motax ñu ne ya araf nafsaka ta'rif rabbaka xamal sa bop kon da nga xam sa borom lu jefe la ko xamé sa bop su bop itel la da nga dal di xam ñu ne waxon legi rek ne kenn ku nekk fepp ku dund amna yoon wo jaar te bo setlo sa bop da nga xam yoon wa te yoon wa amna dekk bu mu dem te yoon wa da la xamal dekk ba bu ko defé nak da nga dal di fexé mucc ci mbollem way soxlaali lap nak ci geejju tawhid digënté xam sa bop ak geejju tawhid xawu falay bu way bu sew mo fa dox so xamé sa bop rek dal di daanu ci biir geejju tawhid lan moy tawhid moy xam yalla tek ko fanko wara tek tek sun borom fanko wara tek sun borom boko tege fanko wara tek day dox andak sa deret ci di daw ci sa yaram ni deret ji daw ci sa yaram nga diko gisse ngay gisse sa beut yi nga xam ni ñoom ngay gisse ji beut yalla ngay gisse sa nopi nopi yalla ngay dege sa tank yalla ngay doxé sa loxo yi loxo yalla ngay gisse yow ñu xam yalla ba lap ci leegi tawhid fofu la la xam yalla di yobbu tawhid itam bu selé day seppi jaam bi jëlé ko ci jaam mi tek ko ci benen téy bo xamné moy téy tabex sun borom di téy ak xam ko di téy yéemu ci moom ba fàtte lépp leneen lu mu doon dara dootu neex ci yow dootu am looy budd wala looy mëgët da ngay tàggoog mboolem xalaati àddina doo ragalati dara ci àddina doo xemme ma ci dara doo wati si dara suñ borom ma lay féete ci wet bu nekk foo jëm ci moom nga jublu yowu ci moom la moom nga fa fekk te moom ngay am nit ki balay xam boppam dana jihaad jihaad mooy xeex xeex ak sa bopp bi nga xam ne sa bakkan mi nga xam ne moo gën a màgg ci sa noon yi ni nga xam ne rek loolu la ko sëriñ bi waxe inna makaarima al fata bi xasabi makaarihi nafsi wa qadri nasabi teraangay nit ki ëllëg mu ngi toll ne naqar yi mu teg bakkanam njiruut ngërëm yàlla tey ci loolu la teraangaam ci lañ koy natt ci ndaar joojee mu natt ay naqaram ngir àgg ci yàlla muñ ñu naqari ngir yàlla muñ dem ci daje bu la neex nga seet xam ña ay caaxaane fa ne nga bañ fa dem ngir yàlla nga seet noo bëgg mën koo seetaan mën koo jëriñoo nga gis ca lor nga wattandiku ngir yàlla foofu la lay yóbbu sayyiduna isa alayhi salatu wassalam dafa ne waaw ma wax leen ki gën ci ñu leen di jekkiwaaleel ñu ne ko ah kay wax ñu ko mu ne mooy ki nga xam ne gis ko rek daf leen di fàttali yàlla bu ngeen ko gisee rek fàttali ko seen borom waxtaanam day dolli seen jëf yu baax bu ngeen waxtaanee moom wala ngeen déglu ko rek da ngeen dal di dolli ko jëf yu baax ay jëfa nit dafa lay tax ngeen di xemmeem àjjana bëgg ca dem rabi ibnu xaysam ne na nga néewal say wax lu dul ci juróom-ñeent yi takbirun mooy kabar allahu akbar benn da ngay julli wala da nga gis lu la yéem wala nga gis lu la jaaxal ni sahaaba yi daan def waxtu woo xamee ne lu metti am la inna lillahi wa inna ilayhi raji'una allahu akbar lañ ci tek waxtu woo xamee ne maa day tali nit faatu na bu leen ko waxee bu ñu waxee inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ba noppi allahu akbar lañ ci tek bu mbir mu yéeme amee allahu akbar la ñuy dal di wax bu lu leen neex te bett leen amee allahu akbar la ñuy dal di wax lan mooy yàlla moo gën a màgg lu rëy lii dale yàlla moo gën a màgg lu neex lu bett lii ñëw yàlla moo gën a màgg lu baax lii am yàlla moo gën a màgg lépp na gën a màgg ci sama xol ni mu gën a màggee loolu ci biti mu ni kon juróom-ñeent yooyu takbir mooy allahu akbar tahlil mooy la ilaha illa allah ba bu diis la ci balancer lépp yowmal xiyaam bu jàmm bi taxawee ñuy peese jëfam la ilaha illallah ak allahu akbar ak alhamdulillah alhamdulillah mom waxna ñu buñ ko tek ci balance ndax di sayam dafa upp dañ koy xiyass te luñ ko gangalel mu upp lola ak sabba subhanallah buñ la waxe lu ndaw yaram nga ne subhanallah buñ la waxe ku jadd bu ri wala ñu sant la lo xamne baaxul nga ne subhanallah wala ñu naata la lo xamne gënul ci yow nga ne subhanallah wa tahmid ak tahmid moy sant yalla alhamdulillah bima waxon legi ak laaj ku la tektal lu baax luy tax nga tagoo bakkar luy tax nga farlu ci jaamu yalla luy tax nga dëdd aduna luy tax nga bëgg yalla laaj ku la tektal lu baax wa ta'awudhu min ash-sharr ak muslu ci ay fuñ ko tuddé nga muslu wala a'udhu billah wala a'udhu billah wala la hawla wala quwwata illa billah amrun bi ma'ruf wa nahyin 'an munkar diklé lu baax ak téré lu bon diklé lu baax jam bu nek war na la kenn ku nek am nga ko tané ko mëna digël boko waré digël té digël yoko bu ëllëgé mu poñ la né la amel nga ma haq joomo wara fay waral nga ma digël wala waral nga ma téré jang al-Qur'an mu melni geej go xamne dama tim ñew di ci sango mo fi joge ka anna al-hawd tabyadu wujuh bihi min al-usat wa qad ja'ahu kal-humam wa kas-sirat wa kal-mizan ma'dalatan fal-qist min ghayriha fi an-nas lam yaqum qul la ta'jaban li hasud rah yunkiruha tajahulan wa huwa 'ayn al-hadiq al-fahim qad tunkiru al-'ayn ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم القران mu ngi melne kawsara degu mbalkam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xamne buñu jégué sirat ba wacc wara dem aljana fa lañuy nan lu nit ki son lu mu tilim lu mu ñak lu mu lot lu mu rag bu ci nané benn bu xrek moy nit ki dakk ci aduna gëna taxé ci aduna yeen solo sax day changer dal di solo yeen yu gëna rafet mu nit tam yabnu wujuh bi ki fa joge xar kanamam day leer nañ ni ndax taxé ni na oustad te fek ku bokkon ci way moy yi la won ba am bakkar yu ko lendeumal mune lu upp lolu sax waqt ja'ahu kalhamam fek ba muy ñew sax dafa melne ay kërign alquran wa kas-sirati mu melne jeegi sirat jikko yi muy diglé ak melaw mi santane moy xaw bu sew nga xamne moy sewayu sirat lo ci jand lu bon daanu ci safara wa kal mizan moy balance bi pese walor nit ki ëlëk maqbalatan fal qist min ghayriha fi an-nas lam yaqum amul ben manu bu sun borom di nangu te teural te du ci kaw alquran kon la ta'jiban li hasud rah yunkiruha tajahul huwa 'ayn al-hadiq bul yemu muk ci aji reer jo xamne dafa añaan di sikkal alquran wala mu di ci wax dara wala mu reer digënté mom bu su xajoon waxtan lu bari wu reey ni ci bu gudd ci xew ci jamono bi ni nek muni ki yalla ye deglo diine deglo ko alquran moy beutam ci alquran rek lay xol lu muy xol muni kon jang alquran gi ci say wax lay tuddu yalla wala fatalik ko sa noti ne xalat yalla ak eulek trayu bammel ak sukurat ak jeegi sirat sa xol ne xol dara pour yemu ci ne xol lu muy yemu rek li lay yem dila delo ci yalla lo gis lo setantal na la ci waru aduna kat day soppiku bu gaaw ta taram luy gaawa dañ la bu ci bum la war mukk bul fatte bammel be nga jëm bul fatte rap gis yaram di rap buñ la soule na la fexeba li jeex legi bu la gëna mukk la dul jeex mukk di alakhirah di taxaga jëm ëlëk shaykhul bambara radhiyallahu ta'ala anhu bi qadri al-kadd taktasibul ma'ali faman talaba al-ula sahara al-layali ci kam sa katan sa cholo ci aduna rek ci wut lu baxet ci ngay amé lu la yëkëti ba nga kawé sa morom yépp ëlëk képp ku bëgg ëlëk tim sa ay morom da nga fanan guddé yu néw yo xamné da ngay gudd rek lu bax ñun kon waro lo fannu ci jëf ak sélal jëf ji ndax jëf balay am jeriñ day sel nga xam nit ki namu ci dudul jëm yalla rek yalla rek tax mu diko jëf setu ci kuko tag setu ci kuko gërem setu ci kuko mere wala kuko bëgg limuy def nako def rek ngir yalla kesse te bu ko dara rax lolu moy selal selal jafina waxtane nañ ko ay yoon yoon bu xepuk doom adama bu mu doon seyntuba wala maam cheikh dañu warante ci qasida gog kan la ci moy ya sahikum shaqalim kull ahyani fi waxna in tahdu annaka bi fadl ala ahad qabla an najati ghadan min ayi insan fa'lam bi annaka bi jahl wa bi safah wa ja'aka al 'udbu wa istidraj shaytan inna rabb al wara'i min a'udhu min sharri hasad wa sharri insi wal jan bu amé kenn ko jappalé ya ko gën rek te ëlëk ñewul nga mucc mom mu alquran ne la wërne ay bi naw sa bop dukk na ci yow ta day yak sa jëf nga jëfoon jëp te sheytaane naxna la non musul ci sheytaane non musul sun borom ñong koy ñaan mu tan ci sheytaane nit ki gëna do so ñu ko le mu jëm ëlëk xamul lu muy mujjé kon xamul ku mu gëna ku ko gën la ñu mëgul ndax sun borom day jaxase mbir yi day dugal guddi ci bëccëk di dugal bëccëk ci guddi manam day dugal ñeegëlam ci bir ay bakkar di tann ci bakkar ben bakkar bo xamne moy texé dil jëm ji kon daal bo nekkon sax maftuh alayhi nga xamne ya ngi jallok secret yépp yalla won lako won la yoni jëf yépp itam bu jappalé ya gën kenn te ëlëk ñoo bu ndax mën na soppi ko qalbul mu'mini bayna asbu'ayn min asabi'ir rahman sallallahu alayhi wasallam dafa qul aji gëm mu ngi nek digënté ñaari barami sun borom tabaraka taala nim koy soppé bu ko nexé mu xey di ci gëna gëm ci nit ñi gont di ci gëna wedd yalla waxtaan nañ batay mbiru dirsis ak bal'am ibn bahur ak ñeneen ñu bari ñoo xamne dañu tambalé won bax bañuy barkelu ci ñom ñu mujjé yees ci nit ñi al ko dédem safara motax abi debu ne rubba qabrin yuzar wa sahibuhu fi an-nar barina bamel bu ñuy dem di ziaré jitt borom ma nga ci safara ñu ñi xamul ci dara nit ki liko jikkon moy toroxlu jëbël mbiri boromam moy suñu borom tabaraka taala ko sopp mbolam julit ñi ci yalla ngir ngam gi ñu gëm ñu jaddu yoon ñepp nga mëré leen bir seen jëf jojju waye bu bañ jëm ni nga bañ rek jëf yi ñuy jëf na nga leen fegal sa ay bu lor kenn bu toñ kenn bu xas kenn bu wax kenn lu bon bu def kenn lu bon noo mën a defal nit ci lu baax na nga ko def na nga yéene di def lépp lu baax li nga yéene sa bopp na nga gàtt sa loxo sa bët sa xol sa lamine sa tànk wattu ko ci tooñ te fas ko yéenee sellal ndax yooyu yépp lu ñuy seet la néew bi buñ ko suulee danaa ko wax léegi am na malaayika yu ñëw di fóon bët yi ndax xetu bàkkaar xool na lu waru la xool wala déet fóon noppi di xeñtu xetu bàkkaar ndax déglu na lu warul déglu wala déet fóon loxo yi ndax laal na lu warul laal fóon tànk yi ba mboolem cër yi jeex ki war a wattandiku yooyu yépp kon ñu nag aji gëm dëgg jullit mooy nga xam ne nit ñëpp wóolu nañ ko ci seen alal ak seen deret ak seen der wii attan nañ ko dénk seen alal wala ñu bàyyi ko moom wala ñu teg ko ci bunt néegam xam nañ ne du ci laal dara xam nañ ne seen der bii bi ko wanee gannaaw duñ ci teg mukk lu ñaaw xam nañ ne duñ leen gaañ mukk ci seen yaram kooku mooy aji gëm dëgg ak ñun ñu mën aminoo naas ala nisa ala dimaim wa amwalihim li tax nit ki nag wa hakaza tanqadi dawman amanina natwi al hayata fa tutwina amanina li ñuy lor mooy nëbët yu bari ak bëgg-bëgg yu ëpp ci àdduna te àddunaam dafa samp xelam rek di daw du taxaw de du taxaw du xaar dara yàlla moom ku ko mën a fàtte ñett ñii duñ ko fàtte mukk ki tëdd ci lalu deewam xulibatam yi ñu di ko xaaru ñu wóor ko ne dee dana ñibbi ci ay jëfam dana dem ci bàmmeelam fekk fëlam jëfoon ñu mu jëfoon lépp teew ci kanamam kooku moom du ko fàtte jaam bi nekk ci bàmmeel ñu di ko malaayika yi xotti suuf seeg seen bañ yi seen kàddu gi mel ne dënu boobu nga xam ne bu dalee da ngay defe ne dal na ci sa bopp bi seen bët yi bu ñu la xoolee mel na melax nga xam ne da ngay def la duguna ci sa bëtt di la laaj kuy sa borom luy sa tekkal kuy sa yonent luy sa tubla di la laaj yooyu kooku moom ku mën a fàtte suñ borom kooku bokku ci jaan bi nga xam ne ëpp nañu bufta bi ëpp ñaareel ba bàmmeel bu nekk ñu tàcc xar borom génn fëgg boppam tudd yàlla taxaw jublu fenk fas yéene ñu jëm ca daje ba ku mën a fàtte yàlla yi kooku du ko fàtte ci jamono boobu. Bokk nag ci deñ ci nit ki yoo xam ne dana ko jëriñ ëllëg mun tiis bu ko yàlla tekk mun ci xéewal mun ci xéewal moo gën a jafe mun ci tiis te xéewal boo ko amee bul regg bul bajant bul gis sa bopp bul defe ne yaa gën kii bul déclaré bul xeeb keneen ko warula xeeb na nga ci dindi xàq yàlla te na nga ci dimbali jullit ñi na nga ci def la nga ci war a def yépp lu ñuy seet la tax naka noonu moo tax ñu ne ahlul bala laysa lahum mizanu wa laysa yunshar lahum diwanu ñu suñ borom teg ay bala ci àddina bu ëllëgee kenn du pes seen i jëf yu baax ak yu bon yépp kenn du ci seet dara dañ leen di sottil rek yiw yi ak tuyaaba yi muy li gën a neex ci lu xel dajul te du jeex loolu moo tax balaa day fóot ay bi nit ki mu ne ko yàlla tegee nga muñ ko day wadal sa bàkkaar yépp yëkkati say daraja suñ borom tabaraka wa taala sax xaritam lay nattu ci àdduna ci li gën a bari sayduna sufyan al-thawri bi mu faatoo benn wàllu dafa gént gis ko waaw yow na nga def ak suñ borom azza wa jalla mu ne ko nazartu ila rabbi iyanan wa qala li hani an ridaya anka ya bna saidi laqad kunta qawaman idha al-laylu qad daja bi abrati mushtaqin wa qalbin amidi xool naa sama borom tabaraka wa taala jaharan ci sama ñaari bët yi mu ne ma jërëjëf maa ngi lay ndokkeel yooyu ibnu saïd mooy sufyan al-thawri wax tuu guddi ma see lëndëm da nga daan taxaw rek di ma jullil di ma jaam
1: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tianar FM et LRK FM.
2: Maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar sëñ Modou Faye Baye Fall fajkatu cosaan maa ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi di wax ne garab yi nga xam ne indiloon nañ leen ngir nit ñi nga xam ne xamuñu garab gi wala ñi nga xam ne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaaw te bëgg nañoo faju ñu am ci garab gi loolu kese mooy jubluwaay bi garab yi nag li may wax chaque jour laa ciy wax kattan moo ko tax jóg garab yi dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo yor jàngoroy néew kattan mooy articulation précoce faible sexuel góor bi nga xam ne day gaaw a tëlëb wala góor bi nga xam ne awraam du dëgër wala ki nga xam ne awraam day nooy wala ki nga xam ne bu tëddeeg soxnaam day am du am yëg-yëgu sëy wala ki nga xam ne bu amee ñaari soxna bu demee ci kenn ki day man bu demee ci keneen ki du man wala góor gi nga xam ne dañ koo takk xala wala ki nga xam ne rab moo ko tiyee nga xam ne bu tiimee soxnaam léeg-léeg du man ci moom dara léeg-léeg mu man dara loolu rab moo koy def jàngoro yooyu nag feebar la comme ni yeneen feebar yi amee feebar la comme ni yeneen feebar yi amee moo tax suñu borom wàcce ci ay garab yoo xam ne yu koy saafara la wàcce ay nit ñoo xam ne seen xam-xam daa màcc jëm ci loolu garab yooyu itam garab yu efficace la muy garabu kàttan boo xam ne garab bu efficace la kàttan it dafa am lu koy sabab ci nit ki nit ki du ñëw ni rek directement rek feebaru néew kàttan dal ko faaw mu am ay jàngoro yu nekk ci yaramam yoo xam ne moo sabab loolu dafa bokk ci 9 maladies yoo xam ne day def loolu varicocel day néewloo nit kàttan émérite day néewloo nit kàttan jàngoroy ndoxu siti day néewloo nit kàttan prostate day néewloo nit kàttan ndoxu siti day néewloo nit kàttan li nga xamante ne ni moo di tension day néewloo nit kàttan nit ku ñu ak xala itam day waral mu néew kàttan ki nga xam ne dafa amee rabu cosaan it day waral mu néew kàttan nit ki nga xam ne dafa amee infection day waral mu néew kàttan nga xam ne 9 maladies yi bu nekkee ci sa yaram dina waral sa wàllu sëy am jafe-jafe wala ki nga xam ne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekkee da ngay dund comme ni ñuy vider auto ci huile pour moteur bi mën a set li ñuy wax entretien noonu la nit ki war a entretien boppam mooy nit ki boo dundee di am kàttan ba dem ba toll ci 40 ans tey soo toogee lu mot ñetti weer wala 6 mois war ngaa mëna jël lo xamné day raxassa dret wala mu raxassa sucre wala mu raxassa yaram raxassa ay sidit ngir nga mëna déllu wat say sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mo am fièvre sidit wala mo am problème mu fatiguement général dina dem ba ni melone ci carton sey dootu ko mel légui nak garabi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nek réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nek afala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew ma nga nek bo juddowé fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju gon yalla moñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép luñu yor garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu muto yi bo leen laajé keur señ modou fay bayfal ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga nga wacc tablo dende nga laajté keur señ modou fay bayfal wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu muto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 83 numéro bo ci woté di nga jot Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carte nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reel yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonk say beut du la xapta litam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab gi nit ki febrou febrou new katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febrou ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ ci def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème def garab gi day raxass garab budé ki xam dafa amé prostate garab gi day fajj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki xam dafa amé ndoxocyte garab gi day fajj ndoxocyte daf ci efficace daf koy fajj ba mu wër budé ki amé hémorite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj moy ki nga day balone wala du meuna dem toilette normal bir bi day yuxu wala di serré yoyep garab gi daf koy fajj budé ki am problème maniw nga xamné maniwum dafa am problème garab gi day fajj problème maniw gi daf koy defar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné maniw garab gi daf koy fajj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxass fièvre bobu ci biir ba mu set gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niw katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lèr képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yekki sa walu negu sey rek yegatoko nga xamne dem nga ci téméri sëriñ wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teelelo boko bayé doto man sax la nga manon lool amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gisé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais lool nak en général képp ko daan nam di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxétal yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga li na terul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané wuro yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dedet sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquets la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 carte yi mo nekkon 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut sét 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolu garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traité wul ak dalay nax day leer dafa beug resal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxe ci bis bi muy walum new carton ci bis bi da nga wara gis resultat même bo gisul resultat a 100% war nga yek

0: bo bëgg amna fi man ngeen ñëw fekk Colobane rue 40 angle 38 yeen man ñëw wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak jamono internet lañu toll xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibre soap mo man ci walum électronique
1: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
2: Mbok yi deglu radio Tient FM 95.2 di deglu Tienier FM 88.6 ci Touba ak Digor ñu di len nuyu bu baax di len gërem di len sante tay ngeen nek ci seen batu jamm tay wax deug yalla kenn ku ne xam na ne jamm lu baax la ci rew tay ñu tok ak Serigne Fallilou Bousso Tamba bëgg waxtaan ak mom ci jamm Serigne Touba ak nim daan dundé jamm ak talibé nga xamné ñom ñoko wëron bu féké man nga ñu ci xamal ci daana leen wo di faral di waxtaan ak ñom ci jamm loolu bëggoon nañ ko xam
3: waaw Serigne bi mom leppam jamm la xam nga légui ci tambali bi waxna la lettre bu mu bindoon bo xamné mom digël la lo xamné ba tay ji sax dañ ko war di tassaré té mbolém ko ko fi massa nekkalit nak ci loolu nga mass di woté sa bu réew mi amé yëngu rek wala adna bi amuk yëngu rek dañuy dalti wax nañ déllu wat ci jamm saku jamm ndax jamm mi mako waxé légui mo gën li ci mo gën adina ak li ci biram señ lol señ tuba ko wax bo demé ci qasidé yi itam da nga ci fekk lu bare bare bare muy ñaan ya nga yalla defal ko jam mu defal julit ñepp jam su nga matalou sifay gis nga mu ci wax ne yalla ma ngi ñaan nga jéggal ñu ñun julit ñepp té jamal ñu ci jamu jo xamné bu la nexé ci ñaari firi yi mëna nek ngeen ji jamu jo xamné day am day lamb adina ak alakhirah wala benen firi bi moy jamu jo xamné du dok ci adina ak ci alakhirah moy wax fir lana wa afina bi afiya takunu fi ddarayn khayra afiya wa jange khayra afiya moy ngeen ji jamu wala ghayra afiya ghayn subaba moy jamu jo xamne du dog yo xam day lamb adina ak alakhirah ñaar yep señ bi bind nako nga xamne ko yep wer waye li ci gënati am solo sax ndax lolu ay ñaan la te ñaan ku da xamne am solo lolu waye lo xamne da ko pratiquer nak moy li nga laaj lolu bo setlo liggey bi mu liggeyal yalla muy jihad jim doon jihad ku da xamne batu jihad foko degge rek sa xel day dal dem ci jël ngarna ak xex ak rayante ak yoy waye mom ba ko tuba bine da ngay jihad mu daan ne waaw damay jihad ke ni ngeen ko waxe non la amé waye nak ni ngi jumtu kay yi ngeen japp ne mom lay jihadé ak yimay jihadé bokut man damay jihad ci jamm nan lay jihad ci jamm moy damay fexé bay tassari xam xam bu am jariñ ci dënd yi di ci yar nit ñi di def ci ñoom ragal yalla gi nga xamne kum na ci yow sa jikko bax inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan khadiman wal muhaymin shahid kon jihadum jim jihad lepp ci khalimam ci aw yaramam ci manam togo natu yek yoy ñu ko don te ci geej geek fenen ak fenen ak yenen jihad ci khasside yek yep boko setlo ci jamm la ko def bamu taxawale yoonu mu ritam taxawal ko ci jamm te ñew mbacke bawal di dekk ciosanam ay mamam gis ne nam ko fa bëgg tassare deug deug deug mënu ko fa tassare ndax amna galankor dafa dal di genn dem wuti suuf so xamne suuf jamm la ko tudde sanc dekk bo xamne dekk jamm la ko tudde lolu do na misal darus salam waxna legi ni bok na ci keri aljana yi keur go xamne keuru jamm lay tekki muy keuru yalla mi jamm gis nga darus salam moy tekki keuru jamm gi wala keuru suñu borom mi nga xamne moy jamm lool rek do na firnde ci ne señ bi mom ci jamm la mastene mom la masti wote way lool tekki wul nak ne dawul nakar lu lo xamne yalla nak manam lu du nakar yalla dede fi ne limuy bëgg jammit nak wax deug loolu itul ma leral la sa bo xamne ni def na lu nakar yalla ci kanamam da ngay dal di xam nak fa sans nak ne ki nak du kuy masla nak ci lu ne waye nak lo xamne dafa jëm ci bopam mom ci togn guñ ko togn
2: jëm ci diine ji
3: waaw lepp lo xamne dafa jëm ci bopam nga xamne mom manam ci bakanam rek la mom loolu mom da koy muñ gis nga sax non yi liñ ko won fiñ jaar ak mom liñ sekk ak mom ku ne japp ne bu ñewé day and ak mbolom fay wala mu jihad wala mu ñaan leen yalla waye lu mu wax jéggal na leen ñom ñepp afawta an lil a'da'i turran li washi man nafahum li ghayri sarmadan las adfa'u yalla mi ma leen dakal ngir jëmum joju motax ma jéggal leen dal wax ne kon na ngeen di jéggalé tay mana jëlalé tay balé sun borom smoko wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim tay de ñet yu am solo yo xamne bok na ci yi tax jamm am bok na ci yi tax jamm am moy buñ la toñé nga mëna fayu nga jéggalé ngir yalla ak ko mëna don rek ngay kilifa ngay kuñ jité ngay kenen nga jéggalé jëlalé balé yoy ñatt suñu borom neena ku koy def ku ne da nga xamne malako dak fofu bo ñewé ci man tax ku ne ñu ko xamne ab jam dafa baxo toñ borom jam bi nga xamne nak sa bu su ko morom jam toñ mu jéggal ngir yalla ngir wut jam bu démé ci yalla jéggal ko
2: dégg le señ bi jëne jëf mbokk yi déglu ci ñene FM 88.6 ci Dakar.

من سنا لا غنى بكل زائر وسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بواسنا

كرم أدبر كل ظالم سجاني إلى ديواني وبالمجاني

0: waye nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo ligate yow ma xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yim def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so ligate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxey jëm ci jakka ci ak pend xare neena ak pend sawara mu ñu andi
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin sharina nujaba
2: bo demé ci rawu nabii serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desu la ci bammel nar bané ko xamaguma bumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne bi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fa ci wara farlu
1: wajadu suriya ila arrahman al malik rahim zil asman
3: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je rekay dess ta dotu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yekati yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw arab bu serigne bi bind suñu

지겠니 지둘야 자라

0: துள்ளாய்
1: மாதா
0: துள்ளாய்

கொண்டு யாரா ரூபா திடீர் நாரிங்கிருமாம் யாரா துள்ளாய்.

0: ñu kon ci nak mbolem ko xam ya ngi ci kër gi mbaay bu gondu baay nuy baaji la ziaré bu baax di la ñaanal jamm wa ñaanal la kilifa gi sun ci mbakam serigne aliou nak mbak ya golal agu rek na lek ki barki cheikhul khadim ay ziar ba nak kon na dreb lay sama ñuy baaji la ziar di la ñaanal jamm way ni chef de station ma ngi len ziar ba di len jissina wacc way jerejef allah ci mbolem mbokk ci ñi refim dakar di len ziar ba ni baax sun cheikhul mbolem mbokk lere gi fam lu 94.6 e kon ñu ndekal ziar nak mbolem rek ñi nga xamni sa ñep rek ni and ñu ci lan mo di na san reso detel dal ci tobe liggey bi radio jant bfm tubala 95.2 mam jara di ziaré ko ñaan ak bo ñi xam yaram da sutante yalla su borom subhanahu wa ta'ala yëkëti ndé leen seen sago ñi xam tabli na fi di ginnaw yalla borom jëlé fo délé ci njabar go way tikki su borom sambalin alé ba ñaati jam sak su borom yoma nek ci barki seul xadim ñi xam ñaan tabli na fi di ginnaw yalla borom jëlé fo délé ci njabar ko ci barki seul xadim kon bokk jotaay ba ngi non andak mom ni san serigne khadim gey amna inshallah kon nak bu joge rek dañ ciet nak serigne abdoulaye mu ñew ni gungé yamit dal di bak lamfal ba mo dina ndax dama di jëndé sax li xamné modi 10h49 min isio sunu mam soxna jaaré bu son
1: mam jaaré ya jër ci
0: yaaré di ram
1: bisu ko tay jëmé
0: ak di ñaan nak ni sax ñi xamné dañoy jitt yaana borom subhanahu wa ta'ala yobul ci aljana gëna kawé ci barké cheikhul khadim waye sax di ñaanal bax ba ñi xam nak di xéet yaantu nak yalla né borom subhanahu wa ta'ala dafa leen xewlu man yobul ci jabar ko barké cheikhul khadim nissan mo xam nak di ñaan ñi xam nissan dañu nek nak ci yoonu tukki mo xam jeeri ji wala jawu ji fuñu mëna doon yalla borom bi yobul jamm ñu jamm bak cheikhul khadim lay sak sen borom yobul nak ci barki cheikhul khadim kan bokk mi ngi nonu serigne abdou lahad fi ñona faskene bakana mo wit la fal babu mouridina da bay mam seyne bu jaay gañ rek yoni ñu and ak mom jox nak mbolim ko koy banexo ñu ci siaré bu baax baax

0: le sam amna ko jeglu dem dal ko nako ko baake assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam ñu nga def
0: ñi sante yalla baake
1: alhamdullah
0: alhamdullilah
1: mustafa jeng boore
0: bay mustafa jeng boore waaw ñi sante yalla bay mustafa
1: diglu emission
0: wallahi bay mustafa jeng boore ci daru khodos
1: tuba boore waaw ngo ali yal ay cheikh soare djop
0: waaw
1: dabi yasin ak
0: bala jeng ni diglo wala ndissan waaw lay bay mustafa bëgg na xam ba ñankal la bëgg degg de bay mustafa jeng
1: waaw
0: ban jankat nga bëgg degg ya bay mustafa jeng boode ma ngi ko ziar bax diko ñaanal jamm ak mbole mbokki bay xere insan mbok kad balo ji di len ni bax di len ziar di len ñaanal jamm bay mustafa jeng boode jeureujeuf ñu koy ziar bax ma ngi ziar bay bala jeng bay bala xamna ñakul mu ngi lay bay xel ñu koy ziar bax diko ñaanal tawfiq insan waaw fani mom sa xamna ci buru bek toy da bari insan ñu ngi ziar mbole ñu xam yaram da sutante jep waaw tan mo ci naaji nak waana no moy to cene ru naaji mo cene bi jogno man ko moytu waaw 88 628 337 ñu daal di joko ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah nessal ko wagne ko na ma ngi xarat ci 88 628 337 modi xaliwi ni nek mbole bokki nek ci tool yi ma ngi len nuy baax di len siare bu baax di len ñaanal jamm ene jere ngeen jëf yaana borom subhanahu wa ta'ala def len kat nak weer ba ngeen ag len san len modi nawd bi dag jamm tabarak sel khadim wa ñi xamne san dañu am nak ñebbe ju commencé di wo ak yoni nan gaaw saxat ko man nga saxal ko denti ko bu fekke am na dara lu commencé wo rek nañ dem dar ko jukkat ana xama ma di bay ka jukkat assalamu alaykum wa rahmatullah lol nga tam xaar ak mu ñew ndax li waral lol tabaraka la ñeen ñi nga xamni ñoo gallo lolu muy wa anasi muy meteo ñi nga xam ñoy saytu walu taw bek nangam wax nañ ne dana taw ci la modi alxamis bi japp nangam ndax dañu la 24 japp 26 lañ wax nana dana taw ci rew mi fu bari bo dañ sax suñu raison bi di jubel kon nak kep ko am na san jamono yor nga ñebbe jo xamne mu ngi commencé di am yow na nga dem jukkat ko nga xam ñebbe mom bu tawte rek ñaara daal di yaq te jamono ji ban ñebbe yo xamne ñor nañ bu commencé am lu liguer da nga koy jukkat bala tawte day kasse duma sa mom man ma xami tol baykat la de barke mabram tuba baykat la won

0: 88 826 2337. Ku baax ki. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum salaam.
0: Ma ngi ziar baax yaar.
1: Baax xarit.
0: Ah sina war ma ngi ziar.
1: Ma ngi nangul ziar.
0: Baay ak tiyam baax.
1: Sant yalla alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ke jey.
1: Na ngeen def ak cholo.
0: Ni ngi sante yalla baax ka yaaram bi.
1: Ni ngi lay ziar.
0: Jere jef yaaram.
1: Di ziar way def.
0: Hmm.
1: Di ndokal ñep.
0: Ndaysan.
1: Di teul Mamad Muntaha.
0: Hmm.
1: Di ko ñaanal and ak wet.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mu ngi baale mbo di ko jabot ñep.
0: Ndaysan.
1: Sa mo jabot.
0: Hmm.
1: Yalla ko sunu doy fat.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Dolu ko sutu.
0: Amin amin jey.
1: Ak kiyenti.
0: Amin ya rabbal alamin ya rab.
1: Ñu lay jale bokk.
0: Hmm.
1: Muy dajjan fa bokkam mo ñu.
0: Wa rakum jey wala ndaysan waaw.
1: Jale.
0: Hmm ndaysan jey jef.
1: Ko jale personne ak bi yep.
0: Hmm.
1: Ak auditeur yep.
0: Hmm.
1: Ndax ñepp ko bokk.
0: Deug leen walay.
1: Ndax bajjan fa bu bokk xamna ko ak rajo.
0: Hmm hmm.
1: Kon ñu koy jax rek.
0: Waaw.
1: Di ko tek ci sama bo yobal ñu.
0: Walay jere jef walay jere jef yaara. Hmm ndaysan.
1: Ñaan suñu bo xala jël bay.
0: Hmm.
1: Yalla suñu bo jéggal.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Yalla yërem ko.
0: Amin amin.
1: Yalla ruuh yekk ruuh sayyid muhammad.
0: Amin ya rabbi. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Yalla ko jéré ci xalaat doora.
0: Ay ay amin.
1: Yalla tabbu kenn ci sun bay suñu.
0: Amin amin amin.
1: Sa bay bi daal yalla ko.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin suñu bay.
1: Ñu démé sa bay la xatte yalla ni ko yalla atté gërmandé.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin kay.
1: Ci daal yalla jigg ci tam yomb.
0: Amin amin amin ya rabbi. Amin ya rabbi.
1: Yalla jalatu ko doom.
0: Awa amin amin señ Omar. Amin jey. Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Lamiñ ma wax la ila
0: Allah.
1: Hmm. Sayyidina Muhammad rasulullah
0: sallallahu alaihi wasallam. Jerejef señ Omar. Ak baax jey ñu koy ziar baax diko jaajeufal diko ñaanal taw fiir ni sa ma ngay ñaanal rek baajeen faama joji di ya ko jefal ni sa ma ñu sa xam ngeen da de du niki barki dem ci dimanche bi ñu don ko jebal borom dem ci tuba baaxé du ko ñaanal fo ci daanu cheikhou ga ko ñu koy jaal nak ni ko mbolé auditeur jant bi jaaxal na jox nak ndaysan mom or mom genn ndax mom naka jambar lol kan baajeen ñi ngi lay jaal baax sarak joji le ni sa ñu ko jefal yalla yalla yeerum ko barki cheikhou khadim ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
2: alaykum salam
0: ziar bah yaram
2: seigne kharim
0: mbake
2: ma ngi lay nuyu dile ziar bu baax wax man la ablay
0: ablay sen touba mbir na wallahi ndissane
2: yaay ak jam bu baax
0: wax sen ba abdullahi
2: naka yaram bu ba deful dara
0: ni ngi sante yalla bakay abdullahi
2: ana yaay ndak ba mi ngi am jam
0: ni ci jam bakay sen
2: ana soxna mam jaar
0: mi fi mi ngi jam bakay
2: soxna njaay ba mi ngi am jam
0: ni ci jam balam la kay sen
2: ni ngi nuyu seigne muntaha dika ñaanal mu yag ci yoonu mourid
0: amin ya rabbal alamin
2: di nuyu seigne basiru fallu ak ak njabotam
0: wallahi wallahi abdullahi
2: di seigne mustafa serigne fallu serigne abdou serigne mourou khabban serigne cheikh ummi
0: wallahi ndissane
2: di nuyu serigne basirou samba ak qur'an di nuyu wa radi jant defem yep
0: wallahi abdullahi
2: kep ku nek ci radi jant defem ni ngi nuyu le ziar bu baax
0: wallahi wallahi sen wallahi
2: di nuyu wa tuba mel ni yep wa samia bal wa buri jam wa ndoyen wa ngeen bar andial leer njay ndial leer job
0: wallahi ndissane
2: wa sil njay wa belal golok ñu ngi di nuyu bu baax wax
0: abdullahi ya baax
2: sama mbokk bari jamm ñu ngi di nuyu bu baax di len ziar
0: wallahi wallahi sen
2: baax jere jeuf
0: so di jey abdullahi jere jeuf sen eway jere jeuf sen abdullahi sen ci tuba mirina ma ngi koy gërëm baax diko ziar diko ñaan jamm sen ak mbolem bekk tuba mirina nissan ni nak mbolem nissan tundu jégué ñepp kon mi ngi non nissan abdullahi ziar mi ngi solo xosen jere jeuf xol sedd nak mi ziar baax di la ñaan taw fi nissan jere jeuf abdullahi xol sedd na la wax digal ma sha Allah jam bar la ndaw la way nissan ndaw la bëgg lu baax la abdullahi jere jeuf 88 628 1337 ñu daal di jokko ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah mbacke
1: da mi reçu ben
0: khras ñu Omar waaw
1: ma ngi insister
0: wa wallahi waaw waaw
1: waaw waaw di wax
0: hmm
1: ya ko borom dal defal ñu deggal ñu ñep
0: amin ya rabbal alamin
1: waye ñu siyaara daara yi da ci yawal
0: hmm
1: ak mbolen talib dana nek ci romi
0: hmm
1: tay ji ñu fat le ko abdou afif ak chine
0: waw
1: momi tam mu gëj ko tay ji ko
0: fat bu ah ni san waw
1: ñu ñaan yalla defal ci kom jëgël
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: yalla defal ci ñu mëndé
0: amin amin amin amin ya rabbal alamin
1: yalla ñu jëb tam bi yépp
0: amin ya rabbi amin ya rabbal alamin
1: nit mëna tedd dal sallam ni ñom ko wax la ilaha illallah hmm sayyidina muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam hmm
1: wa bogu dal bu tan
0: hmm
1: yalla ko yalla ten tere
0: ci amin ya rabbal alamin amin ya rabbal
1: alamin
0: balance ndaysan amin ndaysan
1: mu mu jël poids bo xamne mo ëpp doole lepp bo xamne ay
0: hmm wallahi nissan deug deug wallahi amin yar bi
1: dagan dal bëpp ñu ko lay dem
0: wallahi nissan waaw
1: dañ baña faté ndax bor la bo xamne ñu bëpp dañ koy sox ñu fay lako
0: wallahi deug la nissan
1: lu way lepp
0: da
1: sa lako fay
0: deug la de
1: kon nañu faté ko dawli di bañu ñëw yalla yalla di leen tekkal
0: amin wallahi nissan man nako
1: ndax ñun ñi kat ñu tax la kané ko tay bu ñu yépp dara ñu bal na ci ko ko bob ñoomit ñu ñu tax la ñu leen yëngu ay ñoom
0: deug la wallahi nissan
1: tay it kenn ku nekk bo baye wala nga baye mbokk
0: te
1: do ko ñaanal te do ko ñaanal ki ñaanal mbokkam ko ci sore ci kanam ko ñaanal
0: deug la de
1: kon na leen di baye xam
0: amna solo wallahi nissan
1: ben ñaanal bu baax
0: wallahi amin ngay nissan wax
1: ci ñepp soxlay ak doon ko
0: wallahi nissan wa seigne omar jeureu jeuf jey ñu koy ziar baax di nuyu mbolé mbokk yeesi jey di len ci nuyu baax te di len ziaré baax di len ñaan jaam sa ma ngay ñaan sang bo seigne abdou aziz amin nissan tabarakal xam mi ngi de doon nissan de doon sunu geut ci 22 septembre 2017 ba nissan tay di 22 septembre 2026 abdou aziz al amin nissan ñaan yalla fayal nuko tabarkal yalla sun borom gëna yeesene mané ci mom ak mbolim ñi giit ñep ci omar ñu ngi ziar mbolim dekk mbolim talibi sa yep ñu leen koy ziaré bu baax baax jere jëf jey contane nañ baax ni ñu mbolim mbokk yeesi leen ziar baax di leen ñaanal jam mbokk mesre tanta ngere way mbokk bay bay leen ziar baax di leen ñaanal jam soxna mané sam mang fo ci diwanu bay mang koy nuyu ak mbolim mbokk bay di leen ziar baax te di leen ñaanal tawfiq xamna ko def melni 11h yoon xamna ko namay defé moy ñew séti nak li nga xamni modi yebbal ba ak len ci publicité dernier inshallah rabbi ci radio jant bfm touba 95.2

0: sadaqallahu alazim hadith bisbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena amna ci guddigi aw waxtu wo xamne ab jam du dajje ak mom ci ñaan yalla aw yiw ludul ne sunu borom dako ko jox hadith bi muslim netali nako qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min al-layli sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alu Allah khayra illa a'tahu iyyah rawahu muslim. Waxtu bi li suba waxtum da tabbi 5h42 juromi waxtu tegal ñen fukki simila ak ñaar tisba 13h27 ben waxtu bu tegal ñaar fukki simila ak jurom ñaar takusan 16h27 ñent waxtu tegal ñaar fukki simila ak jurom ñaar timis 19h05 jurom ñaar waxtu tegal juromi simili ge 20h16 jurom ñett waxtu tegal fukki simila ak jurom ben lolu moy waxtu juli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penko ñaar fuko juroom ñaari kilometer juna wañal ben simili soko fete soobu ñaar fuko juroom ñaari kilometer juna yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméré kilometer juna yokal ben simili jant bi dana fenk 6h57 juroom ben waxtu yu tégal juroom fuko simili ak juroom ñaar di so 19h01 juroom ñaari waxtu yu tégal ben simili yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
1: kula bari wam fa baby
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dil ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu carton garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tumuni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
3: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek lañu jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci defay jeex ci do adama ñu garab bo xamne nak dang ka jarabu moy sayto ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko fé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek ni xal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir way itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala way en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da la day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp li duggu su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysal ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fof mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah taala dela leral pour wax la garab gi yep ak niñ koy jele mu gëdalé ci yaw inshallah taala jeureujeum
2: mbokk yi kon mi ngogulé lolou mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokum talibé cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
4: kun fa yakoon la damé xam xam bi kamam balek sirul alquran hakim serign bar
2: yen bokki dekk bu tedd bi le di Touba bokki école ngi ni buñu wowe univers du savoir bokki di école bu jog ngir gungé len ci jangal sen njabotu rax ci dol itam yar len ci diiné bokki école bi mi ngi nekk fi ci tindodi bala ngay ag ci penc mi jaka

0: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayata wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wër mi ci ndox mu wor mi di yeungu ci fajum ciosan akada indi len ay garab yu bax lol ci sen yaram ginaaw saytu gi sel gi ak set gi seni garab mi ngi joge ci rewile bokku na ci Guinée Bissau Mali Nigeria ñu saytu ko bamu lamboki njariñ te ñepp man ko jariño
1: mbokki kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubeku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nek ci place ba fa sax ba te ñaanlu kep ko xamne ki ba nga ñaanlu ci walu am liggey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu setané ak walu manam wax def da ngay ñew fi ci kër jamm ak salam ci walu ubeku ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu yëkëteku bëgg fayu ndoxum siti emori tanki metti bop yi metti bo ñewé ba armé lu gédé benn buntu la buntu mag buntu armé lu gédé bu mag bi laccel yoon wi jëm sa wetuk salum dox di nga gis benn rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonko ak bu wéx rompain bo bo faxé topal talibi jëm soow sa loxo ndeyjor benn kër ñaar ñett ñent juroomélu kër sa loxo ndeyjor ci kaw talibi uuf talibi kër gi étage la ci buntu kër gi amna boutique amna jalla soow neex soow bo duggé escalier nek sa loxo ndeyjor nga yéé ci kaw bo yéggé ci kaw ci appartement bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné klata alarba ba alxames fa lañuy nek bis yépp suba gi 8h suba ba 22h ci goudi 10h ci goudi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nakh bi metti dënd bi metti xol bi metti digina gi metti ba di xassan buntu armé lu gédé benn buntu mag la am buntu mag bobu bo faxé laccel télé bi jëm wétu saloum di nga gis benn rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonko ak bu wéx rompain bi am ñenti poté wéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bu bleu bo faxé topal télé bi dugg sowu da ngay jëm soow top tali bi sa loxo ndeyjor benn kër ñaar ñett ñent juroomélu kër sa loxo ndeyjor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi étage la pour xamé kër gi mi ngi jakarlo ak ministère waye ci buntu kër gi amna jalla soow ku jaay neex soow amna boutique alimentation amna ku fay jaay glace ak ku fay jaay diw ak parfum bo duggé escalier nek sa loxo ndeyjor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames fa lañuy nek bis yépp suba 8h suba ba 22h ci goudi 8h suba ba 22h ci goudi ma ngi na wota ci numéro 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27
0: ginnaw saytu gi seni garab mi ngi joge ci rewile bokku na ci Guinée Bissau Mali Nigeria ñu saytu ko bamu lamboki njariñ te ñepp man ko jariño
1: ma ngeen wota ci numéro bobu 76 926 08 27 76 926 08 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbolem ko xamne ki bëgg nga faju ci bëgg ñaanlu ci walu ubeku ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu yëkëteku bëgg faju ndoxum siti emori tanki metti bop yi metti bo ñëwé ba armé lu gédé benn buntu la buntu mag buntu armé lu gédé bu mag bi laccel yoon wi jëm sa wetuk salum dox di nga gis benn rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonko ak bu wéx rompain bo bo faxé topal tali bi jëm soow sa loxo ndeyjor benn kër ñaar ñett ñent juroomélu kër sa loxo ndeyjor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi étage la ci buntu kër gi amna boutique amna jalla soow neex soow bo duggé escalier nek sa loxo ndeyjor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné klata alarba ba alxames fa lañuy nek bis yépp suba gi 8h suba ba 22h ci goudi 10h ci goudi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre
2: wala nax bi metti dënd bi metti xol bi metti diggina gi metti ba di xassan buntu armée lu gédé ben buntu mag la am buntu mag bobu bo faxé laccel télé bi jëm wétu salum di nga gis ben rompain mag buñ peinture peinture bu xonx ak bu wéx rompain bi am ñenti poto wéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bu la bo faxé topal télé bi dugg soow da ngay jëm soow top télé bi sa loxo ndeyjor ben kër ñaar ñett ñent juroomélu kër sa loxo ndeyjor ci kaw télé bi ouf télé bi kër gi étage la pour xamé kër gi mi ngi jakarlo ak ministère waye ci buntu kër gi amna jalla soow ku jaay neex soow amna boutique alimentation amna ko fay jaay glace ak ku fay jaay diw ak parfum bo duggé escalier nek sa loxo ndeyjor nga yéy ci kaw bo yéy ci kaw duggal ci appartement bi ngay jëk jot sa loxo chamoñ chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba 8h suba ba 22h ci goudi 8h suba ba 22h ci goudi ma ngi na wote ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 jeun ngeen jëf.
3: Bismillah.

0: may ni nak mbale mbokki baye xere ci daan teena maam cheikh mayne ni bax di len ziar bax di len ñaan jam baye malik ni fo jak mang kay ziar bax mbale mbokki teena maam cheikh baye ñang ci diwan dalal ko mang kay ziar mbale wa dalal ga len ni bax di len ziar bax di len ñaan tobe baye bala jang ci ko ni daara jël mang lay ziar ak mbale mbokki ko ni daara len ni bax di len ziar di len ñaan jam 88 le mbokki batay 628 337 88 628 337 ñu daali jako jërëjëf ñu gërëm ko baax moom Serigne Abdoulaye Diouf ñu nekk Baye Mohamed Ba ci daanu mbacké ñu koy ziar baax ak mbolé mbacké mbacké baal di leen ziar baax di leen ñaanal jamm ko ndamay déw rek damay déw ci ciosan moom taa xamna dañ na ma jël nga pa bi waye pa bi daf ma neex limi jang daf ma neex ci saw sakkor bi daf ma neex trop wax digal wa ñu dem kon
1: ban ne may na ma dalul islam fof len na jor len ne dana ko jaar ya la astaghfiru kadul nafsi ma dana ci ban ba dina fi kala layal bi yalla ye ni geje ngir gel gel mustafa lay geje ngir bobu ngir bobu wor ya ko xecok selisi kala ni ak tuwani na ko nerfi hadla ak al akhira fof diko gere kulo wala koy jël sala sala goro bakhadi man jahatna ko irkan jengal ke jibli wuntu wuri sey kon cheikh bandana ko alhamdulillah bahrani wala ilaha illallah man yalla day na ko day la na ko law ndo ko yel fadde jall na ko billahi lam alal bi tahla jeng dalal na sari da kan do jeng billahi dalal khana wa qalamo la ta ko le ila nasina salamo kale ni yer kan le jawab qadi banda ko tan to le ta qadi kale ni band gi bala billahi kayfa sama adina billahi aqbal fi dunya ila yaqbul wa ya
0: da nga publicité ba dug ci bir tubakal ñom mom ngi no rek way na ñewal ba tay dama la mëna baye ko non ndessaan waaw nga am na inshallah da nga may gu nga ba ci kanam def sobe yalla baye waaw lay bak señ tuba baye nal la mbay la tok nak mbay mu soppe di len ziar bax di len ñaanal di rek dem na nga jox sama yaay boy nak yaay boy jëlal ak mbaram rek ñu nga xamne sax nak ñu ana ñun ñu la ya mer sek ci marisi mang koy ziar bax mbalam ko marisi di len ni baata di len ziar ta di len ñaanal jam waaw ay way ñu nek mbalam ko mala ri ma ngeen ziar bax di len ñaanal jam di jam bak ma so yeen jeer ngeen jëf
1: lele jihar lay fexe di sodani tuba bañu fa ñu ci lu kër ga li seen balat doon gis fa téere ak war ga salaamaat yàlla xar seen xol yaa da sa ragal seen man naa sotti xel yaa salaamal leen xi boon nar loo sëriñ Tuubaa mu ngi ji leen nar man naa yebal man seen Ibra Faati muy ji nar man naa yebal man seen Ibra Faati kalaane ko borom dar ak Ibra Faati saa yu dëkk dër dër ñu ñëttoo kolam jur bi juur mu ñooro ba Cheikh Mari be imaam ñooro ba Cheikh Abdul Qadir Tidiane na kare sama saaji fi jiyaani salaamaat la tëntaleer kalaane Cheikh Baal Uur ba doofay lislaami jarbaat ba mu jëbbuna woon dem tuubi naam di jooy walaa ko tuuti ruubi Cheikh Babacar Sergane sëñu ngoor maane sëñu Aliou Diouf tuule ko daane toog
0: 88 628 13 37 88 628 13 37 ñu daal di jëw ko ci rajo Jant bi FM Touba 95.2 baatub jàmm bi woote jàppalante woon ne ba ànd ak yaakaar mbokki lan sar may nuyu baa di leen siyaare baax di leen ñaan a jàmm waaye siyaar baa mbokk si ñaan jëm maa leen siyaare bu baax waaye noonu lay siyaare mbooleem mbokk yi bàyyi xel ci daanu kon ni sëñ Modou bu si jàmm waaye siyaar nag mbooleem mbokk nag ci daanu ndaama table Baye Mbaye Seck maa ngi leen siyaar waaye mbokki ñaari Baye Fall fàtte ma leen baa fee maa ngi leen siyaar baax ñaan ñu nekk Baye Mootale ga ci daanu mbuusoo bi maa ngi ko siyaar ak mbooleem mbokk yi mbuusoo bi di leen siyaare bu baax.
1: xëy mar naane ko ten tubaabaa na ko may kàcci danay dem tuubaa xamu na tey fekk sa ndom ak tànk moo gën a yombul ñu wax noo lànk dag yene pis feeci na dal di jaxasoo mur yokkaatu mbër na dal di laxasu tumuy ñu ñëw tuubaa xibaar ko bàmbaa mu xëy na ñaanal nañ ko tas na jalbaa kamaaram kaane ko boroom ndar maa di leen mokk ba mel ni aw dër soo yàlla kentaloo mar niilu boobee la rey mu sa melay wëndeelu kaaya gàddaa wuti yeeru ñu fekk lan di jur bi
0: 88 628 13 37 ñu daal di jëkko ma dalee mbokk mi nekk ko baax kee baax mbokk mi asalaamaaleykum wa rahmatulah.
2: maaleykum salaam wa rahmatulah.
0: maa ngi ziare bu baax.
2: maa maa ngi def
0: loolu sama Fatou moo def.
2: baay ak si jàll.
0: maa ngi sant baal alhamdulilah kay.
2: delu
0: siyaar baax kay Diouf.
2: suñu
0: gàmm jërëjëf sona Fatou jërëjëf.
2: Baye Moussa na jaam.
0: Baye Moussa waaw.
2: nga jox ko soo
0: tëddee. waaw wallaay ndeysaan waaw.
2: ñu ngi si
0: waaw waaw.
2: sun yaay.
0: waaw.
2: ñu ngi si jaay nga joxoon na
0: faram. incha allah rabbi waaw.
2: jaay naa ñu baax am
0: si kenn. ana saa soxna si tey bu ko fàtte de.
2: loolu maa dee. yaa ngi koy ziar nii. ñàkk tur la.
0: de am noo tur de waa gaafar bi. Fatou baal tooñ xanaa ñu tey ab guerre nga na rendi fa bu guerre.
1: dal di fay fa Touba ay mbàkk cëy.
0: waaw ñaa ko yaral ma ko rek yaral ma ko waaw ba mu gi rek na jàng ba pare rek waaw.
1: Samba buur ak jërëf mu dal di ànd ak Bamba.
0: waaw jërëjëf Diouf maa ngi koy ziar ba soxna na Fatou Diouf la ci nit ni di ko ziar ak mbooleem mbokk nit ni. yéen ñi baa di leen ziar di leen ñaan a jàmm ma jërëjëf si.
1: lu badar
0: soxna Diouf xanaa moom daa jël wàll bitti yi gu ma ko.
1: ñun
0: ma ko de.
1: Ali Sani Ali. wax ko yéen mbaa. waaye jëm kuréel bi leen faali. yàlla jox.
0: 88 628 13 37 ñu daal di jokkoo. ku baax asalaamaaleykum wa rahmatulah.
3: waaleykum salaam.
0: maa ngi ziar baax baay.
3: ziar bi noo def.
0: sant yàlla baax kay alhamdulilah.
3: Baye Serigne Diouf. Touba Taw Cheikh Ndindi.
0: Baye Serigne Diouf Touba Taw Cheikh Ndindi Baye Serigne.
3: waaw noo def nag.
0: maa ngi sant baax kay Baye Serigne.
3: mbaa yaa ngi si jàmm bu baax.
0: maa ngi sant baax kay Diouf alhamdulilah.
3: ah ñoo ngi leen di bàyyi xel fu ñu toll de.
0: wallaay Baye Serigne de sant yi.
3: te di leen ñaanal rek.
0: amin Diouf amin amin.
3: ca kaw ca kanam rek.
0: amin amin Diouf Baye Serigne.
3: di saare soxna Fatou Diouf moom mu génn léegi.
0: waaw sa doom la. ah ndeysaan waaw oui waay.
3: waaw man maa ngi dëkk ci jàkkaay Cheikh Yëfra Seigne Yëfra ji.
0: ah jàkk Seigne Yëfra waaw. waaw ndeysaan waaw.
3: di mu jox addi Serigne Fallou.
0: Est ce que ndeysaan?
3: Waaw.
0: Baay Serigne Begg. Ngeen
3: def nak.
0: Ñi sant baax ke Baay Serigne.
3: Ah. Ngeen man reen dal yal na ngeen man lu ko upp di
0: wel. Amin amin Baay Serigne bokk Baay
3: Serigne. Ñu ngi leen di ñaanal bu baaxa baax.
0: Amin amin Diouf amin Baay Serigne.
3: Sunu yene dal yalla bu ngeen mooy.
0: Ay way amin Baay Serigne ya baax.
3: Barke Cheikh Modou Mustapha.
0: Amin amin Baay Serigne amin Diouf.
3: Man ci ngeen nek daf day sama kër bu baaxa baax.
0: Ndeysaan.
3: Serigne Modou Mustapha dama ko bëgg sama xol bu baax.
0: Lay ndeysaan Diouf.
3: Waaw dama dem ba gënt am ku ko ak tout tank bu ko tudd.
0: Ndeysaan.
3: Ba bima ko amé dama ko tudd ngeen ci tofel bu ma am ci
0: ko. Wallahi wallahi Baay Serigne ya baax.
3: Ñu ngi leen di ñaanal fu ñu toll.
0: Amin amin Diouf amin Baay Serigne.
3: Yalla na ngeen yok ba ñepp yek.
0: Amin amin Baay Serigne bokk.
3: Leen yéene jamm dal yalla na ngeen la ko bokk ak yeen waye ku leen yéene leneen yalla na ko ci mom.
0: Ay way ndeysaan ba am bay bay bay jëri.
3: Jërëjëf deg nañu.
0: Baay Serigne sama xol sét na dé.
3: Jerejeuf
0: jerejeuf sama xol set lolou ndeysaan Diouf
3: fila uppe fila uppe
0: alhamdullilah rek yalla Diouf
3: jerejeuf mu ci ba ndax xewal rek
0: amin amin Baay Serigne amin ñu bokko
3: jerejeuf
0: jerejeuf jerejeuf Baay Serigne
3: ñu bayyi leen rek te biir bayyi xel
0: wallahi ndeysaan alhamdullilah
3: baxna
0: jerejeuf Diouf jerejeuf ndeysaan Baay Serigne Diouf la ñu ngi koy siaré bu baax di ko ñaanal tawfiq ak rek mbolé mbokki tawfiq di leen siar baax te di leen ñaanal jam Baay Serigne jerejeufati xol set na re
1: wallahi
0: yalla borom bi yag lepp lol Cheikhul Mustapha bu mu dem san ba nopp la tabarkala barki Cheikhul Khadim
1: fardu mo dem de xilu
0: jerejeuf Baay Serigne Diouf
1: fardu
0: ba ngeen ci mom lol di wax deug yalla
1: dama ñaané kokki ba yallu lu ga jige
0: na ko yeen seen ñaan tabarkala dafa am solo lol
1: seen
0: ñaan dafa am solo
1: yalla
0: yalla yag lepp yeen Diouf Baay Serigne beug na re
1: Rumana ko tela gudiyar mulabana ko kala yandi lugo rumana ko tela gudiyar mulabana ko yalla rumana
4: kenya
1: kenya kenya kenya kenya kenya kenya kenya kenya kenya kenya kenya kenya kenya kenya kenya kenya kenya kenya kenya kenya Isama lay abdal gbareru banar dal gadi daw fasima gardi shaddal subhanallahi bambay burul ahwal subhana man fil barri wal bahri nawaf ajira al jawari kull al jamaa subhana man jara bi sabina fi qidmati li sa'id al madina subhana man yulij fil nahari الليل والسهار في الجهار كراك شيخ بندن كراني دلجيك بشي جلالي كبد من بل مجيك
0: لن
1: بيورجي قبل زندري
0: باي مور جيري سلي مور سارك جيري لورف مان غرين نوي باه جلي سيار باه جلي نانا جام سلا باي سرين جيري جف جف مان غرين ماري نوي جلي باي نالا باي بي مان تيجي ساو ساو كور غيني سان
1: Kamal
0: Sadio Sunia Sinseke Mari nuy ba dile ziar ba dile ñana jam
1: ñam
0: wolé bëkk sama ngi ziar ba dile ñana tawfiq
1: Omar Quraysh bi ñu la talé lo te ñu Quraysh ko banne julli la fa yaare rak
0: sono mambu se jagn mané nuy ba dile ziar ba dile ñana jam jagn ni ma rek mbolé mbokki bay xal radio Janté BFM Touba 95.0 la Cienir FM Dakar mané ziar ba dile ñana tawfiq ni nak xana ma soxna ami sar mo serigne salim mané nuy ba dile ziar te dile ñana jam ami jere jef sa
1: la bandara mo dudu sek mo yari wajuram bul ko sik tax na ba mar yaru di jago gamu yaru di be ak aw gamu dama xeyela dal ni xey di ram ni dal ni koy dal wax ni gem dakar taw kala je lo ya dole waru da fim karas da ja ka fe karba ni mo di ay na de la wol ci ba lo ka siru
0: la
1: ko ya lay se dama ni di le ma dem ci je lo ko asiru la ko ya lay se dama ni di le ma dem ci je yawmal qiyam ma ramu ahlu barri mo tax dama ram di min bahri ni fat dama dem ci be bi fatu dala la sa kandar ni le at te fe ko fi del fi do fi fatu dala la sa kandar ni le at bu ko dafa kay lañ ko dugal ga jiri mu ñaw la kaaru ban na na mu jiri lan ko tabal ci ebul ndam non yena ko yambal lan daj ay gabar ak ay rabbu ko ko fofu ngadon ko fofu dem mu def fa rabb mu dalu jullu xabe dalu kabar lan karo man ta su jor ngir tar tar dalu fasar bakarat ilani jiru ki jine do ni qur'ani Allah ga yari gudi len kulani ko kanani Allah ga yari gudi len kulani lu ciere yalla ko kanani lena karo digna rasul man jara ko kanani lu ciere yalla ko kanani lu ciere yalla ko kanani lena karo digna rasul man jara di ko yar se di ko dali dara Lala karajis na rasul man jara Udi ko nyafi di ko dali dara Lala karajis na rasulullah Mubay ko lal bezu ko khamdillahi Sallallahu alayhi wa sallam Lala karajis na rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Lala karajis na rasulullah Mubay ko lal bezu ko khamdillahi Ayam serimu senda mau sekarang selalu kerabok bandar Dan makan aku kerabok sahabat Buka dalam satu milik kitab Lera kerab Jirilu Mikailu Kasa-kasa filu Hasailu Naulai balir bagalan masari Cihetal kele Cihetal kele Cimanilan ye taxon se bamara tawal hafaykani lola bayna qarwa isha shakartu zalika madita wa zalika lani rasmuta sarat lil jihad bil armahi nafsi wa lakin shabban lillahi tumabe o kabole ko sanarma mutudi ibra tinte gindi warma kumole ko sanan tudda ala fay udu ba tagal yalla yalla xey ko fay mbole ko soxnam ci tuddu ala fay mud ko togal yalla yalla xey ko fay borom dar na kar dal ko yolu bu tuddu katel suje nan ko molu kala la ben beug jaar ak lool ya ngam ka ay ko mu jegal lool ya ma la ko la tan yu da fi wa
0: ci
1: ina baro ya safu
0: bahi na la mbay lañu and lol jox nak boole mbay bu yeji len ziaré bax di len ñaanal sofi xamna ko so ko len xati mbay fallu ndjay jox nak boole sebe bay fadjule di len ziaré bax di len ñaanal jam jox abdoulaye senci te bamiri nak mbari mbokk bay xel fofu 88 628 337 ñu daari jeko
1: yebu feren fetti dalbe bofo yu boole ko gayna ga te len boba gayna ga ne xarwe gis bomba di tut ni dal du fay dal sanar ma yu kon ci gayna ga mbok sanar ma wani ye fetti sel di julli walor ga wa fa karam julli mu dem qibar ko kilifa dakar ko borom dar lerle merne waru inalladhi yajatu fil dakar zikran bihi qad kubbiral nakar yu dal di ko yeb ci len mbed bole ko yakunu yafal way fad mbed ma non ye dañ ko karante defu koro ru gal bur garante rabban ma ne ba mu tebe ba jël ci timam u te wala param la xamul li dum bamu ye bëgg ko fof mer melu wa gëna fal fakkalam jirinu
0: jëri jëf tabarakal mi ngi nonu mo ñu andalon ni san bay na la bay
1: goor mak goor
0: lay ahmadul khadim lay kañ ñu tabarakal
1: goor kon te la xam do do goor mak goor mo su de la li yu fente kon mu ala de ba xaram ba xaram ya gantaw
0: lay
1: daani yaal gay ngi mo lay no Musa labal firawna ko tiyoni
0: jeri jeuf tabarkala mi ngi nonu ñu gëreem ko bu baax baax jox nak mbolem ni sañ ñu xam rek ñu ngi baye xel la voix de la paix de l'espace ko day baye fadoulay set jox nak mbolé sa baye fali rek nak ñi xam ñu ngi baye xel ci njaam rek la ko wër ya am jëkër ale ma ngi lay ziar baax ak mbolem bëkk ale leen ziar baax di leen ñaanal jam ñu ya bu so ya fatoulo ma ngi leen nibaté di leen ziar di leen ñaanal jam ya ande jëf ci mbaram ci bang mbolé mbëkk mbaram ji ma ngi leen ziar baax di leen ñaanal jam way ñu lay ziar baax nak dana mbarim sek ma ci tunde di mang ziar ak mbolem bekk ci ndedi ni son mambu se mbake mbolem bekk ki fere fof di len ziar bax baali ba ma jaay jeri jef son xadjete wad mang de ziar sopp se amad mustafa nga ne kon mom baye fallu ndjay kum ne mon nga jaar ci 88 628 337 bu nga tam mon nga ñu daal di jé ko

Yeah.

ಹೌದು. ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮರಣದಿಂದ ಪಾದರಾಜ ಹೋಗಲ್ಲ.

Bye.

Oh,

I'm gonna go get my money.

0: mbokk julit yi mbokk talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla boole nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
0: ndax bu nga jo wax li garab yi di fajj
1: ci walu goor ñi dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray do ta am problème amori estomac wala ulcer boudé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la sukunaalé teglanté ko bu nexé yalla léppay tass day genn dootu am perte blanche dootu am picc soccat jigen bu ko nané nak wér wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexé yalla bon boudé gor go xamné gi dafa am ben jabar sé ak mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dagg mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci naan nak bu nexé yalla ak yonentu ba city bob mom day wacc day dañ borom bëd yo lëndam yo xamné manam sa bëd dafa lëndam té amulo katrak limu wétti won soko naané say bëd dana lër nañ bu sowé yalla sa yaram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayi won manam itam tay bu féké nga xamné so indisposé day am 2 semaines wala lu ko upp dal nga xamné dal limu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki su ko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu né amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kan ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamné da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo demé station d'Aru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
2: bokki ngir yene ni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91
0: yalla leen yalla defal ciap
3: ma ngi di nuyu bu baax te di leen ziar seigne bourou fay baye fall fajkatu ciosan ma ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi di wax ne garab yi nga xam ne indil nañu leen ngir nit ñi nga xam ne xamuñu garab gi wala ñi nga xam ne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaaw te bëgg nañoo faju ñu am ci garab gi loolu kese mooy jubluwaay bi garab yi nag li may wax sa jour laa ciy wax kattan moo ko tax jóg garab yi dañ ko liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo yor jàngoro yi néew kattan mooy

ಆಗಿ ನೋಡಿದ

Right.

0: ndaysan kan ngi nonu gennaw buñu ande ak yeglé midi mbokk ñëwaan nañ and ak yeen ci lanama di jotaay batay ci radio Jante BFM Touba 95.2 88 628 337 ñi nga and ak Baye Fallou Ndiaye batay may ñu nak Baye Fallou Diop fofu ci daanu Baxda de ma ngeen ni badilé ziar di la ñaan jaam way ziar nak Baye Fallou Diop ci daan Touba sa ma nga ziar ak mbalem bëkkisan yeureñ jaay juuf jëre ngeen jëf may ñu ak mbalem bëkk ma su ka di len ziaré bu baax ñu ko sama faade lo ma ngi ni baadi le ziar baadi le ñaan tawfiq ak mbolam nak ñu ngi and ñun ci radio Jante BFM Touba 95.2 par mi non 88 628 337 ginaaw li na ci nak serigne mohamadou mousfa ñi joxon nak xana modi ndessan soxna faaji fo ci nit serigne fallilou ak mbolam sa pc and serigne mustapha ñi ngi
1: ya barul abdul yabdul

I'm going to go to the hospital.

ಆಡಲ್ಲ.

ak jakajeri ziar nak sunu baye suñu ñang diko ñaan su borom def ko tawfiq ak wërgu sax dak barki cheikhul khadim

0: don bay fallu ndia xamna waxtu ba ngay wax du wi dina am wara sété keneen ci leneen inshallah rabbi xamna kon su ko dé wara sét nak serigne mohammedou lou mustapha ñing nissan mo mu ñew soñé ci dana mo di gorñe jigéñ dina lool ma sét nak bay abdoulaye ñang joxo nak suñu bay bobulé bay basirou diko ziar ba ak mbolu mbacké wuro koñ di len ziar ba té di len ñaanal ci am kon xamna bay fallu ndia mi ngi non na maam dara ci ñewat ak mbolu sopé bay fallu abdoulaye sen ci touba mbiri nak kon jëlen mi ngi non dina ko do yëbënté ak rek mbolé rek sopé bay fadjlu ndia yi kon nañu dem mo séti nak mom mohammedou mustapha ñing mu ñëw mu gisa ndax soñé na ci né mo di soxna yi ak goor yalla yi en tout cas dé dañ ko da téw légui ñëw inshallah rabbi la tañi gëna yaadal ma ñëw
1: alhamdulillahi rabbil alamin la sant rabbul arsh julli ci amin tay mu su yin kawle ci suñ di xar no bisam ngir fatte man cheikh bamba ak mam cherno bura di gën ñepp nga jëm dakar andak ñu bon ya fatte tu bagdad di wuti qalis ak borom neke fatte borom diine te fatte jaake ku ci deful jang ak liggey ak julli mu di sa metti bis ba din la jalle cheikh bamba nonna jamono ay dereta lu juddu gannaaw de di ray iblis kuy goor la kuy jigen la war
0: lu wata baye xelo tabarakallah mom bakki bi le mom cheikh mohammedou mustapha ñing kany yak rek mbolem ya fale gor yalla yi ci ñara fem teewlo ko ñew legi inshallah rek mom serigne mustapha ñing la mbax amna solo lol
1: serigne ma marja moma waylo wayi dila solay digen ya xawma lay kon nak dana wax ba sama itibasi ban kam ni beug na lu ba lu ba xane ab xaj bu mat ken man ko tere ba utal borom mun alam ba ba o gor uru ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ ala di fallu ma juma ji dem gor la dem jigen la malay khiru mat la bawla ba ca futa toro azana allah jigen di mandi shirik le ak der di and ak bandi azana allah jigen di garbo karbu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ñep lay taxalo tekuma wetal beug la say sayo gorgu ko watul da ngeen dem nari yawmal qiyamati du ngeen fajari yow bamba non na taw na faati ko waxal borom musor nañ moy tu gor yam tenna musor yu bari fi nirani sayallahu watul gor ya du dem jinani koni ko ndax seno borom ikala girdi ko kekanto di xili xala koni ko ko ba sen ci domi adama borom musor ya ko dugal jannama la dale adama ba fi ci dunya bir yu fi xew jigeena def yu bon ya lu ma sa kaw ca sen digante ñoma ken manu leena teul yaqku ñoma xam jigeena raw xam saytane yalla ko wax ci alquran ginanin xam jigeena raw xam saytane yalla ko wax ci alquran ginanin inna kayda kunna azimun inna kayda saytana kana dayfa yawmi di takub denk ngir yonen ba ci yoonu diina ji ci yoonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sa jox buma jox ak nopp xamuma dara dara fi azmani janguma awal duma foreysani waye dana la wax la yonen ba begon ak lamu bañ ci alquran de dekkun atamuruna sabil dir la wax kuy digle warna jekke bopam sogo amana kuy ware ni man te waru direccu loka tublu xamni reccul amana kuy jajje ni man te jajjul direccu loka tublu xamni reccul ko jajju dootul tala war moromam day xanje wo far digam ak boromam kuy ku jajju day ñew ba far ak alaaji tay dab la faton ci borom jumaaji bismillahi man nazal qur'ana wa kama jal muwaddatan bayna rajul wa mar'atin min al azal mom mo dibul bi ñepp xam mom mo ñu mom kon nañ ko gem te ken du gis ci ñun kemam te lo fi gis moko amal mo bindu gor bindu jigen mo bindu lo fi mandi ten mo jël tofel def ci jigen def ko ci goor ñukoy doxal yow mi di goor de ñu matay ma wax di koy jigen ju way ju jar goro ka gonte xey ak di jaru bu may alal jigen ju baax day doon ku tey am kër solo ci baña geey waya sawar boole le geey tabe balum yor ni jëlal mandu te jup yow ku ko def bolek lewet moy ki ma sap yewu te yu balumu def de yem ko ki moma te jël doy lu bu wer sam bu wer te neex deret ban na du mer silwi te lol di muy ter xel ma ratat mu lay xelal am jam lol te mana muñ xolam bayate du la bañ ku melni ki ken du ko bañ boko yore dalay matal def lol ba tay ma wax fi man ya to ti yaru te bañ lu gon du fen du jew te manu gan digen ju melni ma te jël ku baat ba neex muy wax ci suuf te buy nuyo di tok ci suuf ki ku ko am kat du la soof tafanu ki dalay xatal def lol ma wax la yaw safan te moy digen ju mana ñaan eppel rambax bole kañaan matul jabar dalay la jël jigen judul julli du wor man ta defar kafe bu for bat be dirir mu melni gor matul jabar dalay la jël kuy dox itam di waqitu te lum togg man ni ko fu da bu tedde ni waqtu boko take am ngaw ga
0: max sax kay 88 628 337 ko bax ci assalamu alaykum wa rahmatullah
2: mon bay moy
0: de ziat bakel
2: ma sha Allah ko
0: jere jef njay
2: ziat ci ko bay sax
0: waaw ndaysan
2: ma wolu sun do
0: waaw waaw ni sa naw mam sa dex waaw sa gorabi
2: waaw
0: neesan waaw wallahi na koy wax deug yalla kay ne ko deug yalla han yow mom sa jank bo mo ngoko may kenen kudu mam sa dex nak tuddo ni ndax ba mo lek la la lakh da la meuna lek tey yar kal han nga jël diko jox ko nga wuro kayen ndiale mang kay ziar ba diko ñaan jam tay dama ko bëgg ayab lakh ma xamul lu ngeen ci xam yak nga ñop mom sa dama bëggum bay lakh ba ci kanam bu day li war lek ci lakh mu dima ko yëni ma xol ba xam suma dem ba jox autorisation pour mo jëfëni ko ci lakh bi ma délo ko ko la bëgg dal
1: ku daf ba dem jigen ju dul fotu bare
0: naam
1: titum xey darale kon bi ñepp ko lo kile boko takke lo gis mu ñel jigen ju dul togu du tok te lu ma wax ñepp ni tu nga diko gis fo mak la fo yar safan bu la xamal jigen bu de ku gawa wax te man ta wax it wax yu neex bari jikko ñu la ka weex kuñ ko salaf am ngaw gangal ku taru lo te delul mu ñak jëm te yewul mu dey ta rew te yewul lo bëgg bëgg yi bu ko jël yenen jigene nañu woon jigen ju taru lo te bon gancax la rek bu tax ci sen nat na de waye meñulul ci yow ni jigen de lu may ma wax la gor bu jarawut mu di julit bu amu fit man la yo mat na tayen gor bu la yo te lay muñel boko gisé mu lay xalal bëgg la lool man la defal bu la maye bu reeyel bul xol alal ba jay sa mbor bul gaawa gëm nit dana wor fetal ku baax kat baña wor te bul tek sa becc ci alal saa bu alal ca xey nga sey des na la xeb kat yaa ko tey lii nag saful jigéenu tey ndax li ñu gëm moo di alal saa boo bëggee yow doom ju baax negal ba gis askan wu baax nga jël fa sëy bu baax doom dana ñëw yàllaay dogal kuy dóor di xas lu mën a yor yow bu ko xool sàmmal sa ngor ku réy ta réew ku mën a yor day xëy gis rek toro kuy man di yow wan ko gannaaw kuy saaga ak di wax lu ñaaw koo xam ni dur rek ca la gaaw ñi ñëpp bul sa jël seen alal mayul ma waaja bañ la géey dayeel ba mel ni waaja béy fu mu toll naa aw ma la géey ku mel ni kii bu mu la jël boo mënta muñ lu yàgg yow kër moodu moodu bul fa aw doo fa sëyee muñel ba raw bul taxawaalu yow muñel Omar Sow yow taxawal waxtaan yi fees na ci sa xol góor ak jigéen kum fi dawal xel ma day jéy
0: ni non ñu seddo ko tabarakallah kon goor ñaa jigeen ñi kon mi ngi non desan kenn ku na amna saw nar kon gil jël daal di jël dent ci am solo lol tabarakallah ne mu ko wax mom desan Seigne Mohamed Moustapha Ngi kon ñu def rek batay nak moy seddi ba Ablaye Niang desan jox nak bay Basirou Gueye fofu desan
3: Allah illallah jalla ma tay ma jalo
0: desan 88 628 337 ñu daal di jox ko ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: yaaram ñu ngi ziaré bu baax
4: Seigne
0: Hani mbacké
4: wala fa bi amna solo
0: jerejef yaram
4: ñen dafa yitté
0: ñi sante yalla alhamdullah ke
4: alhamdullah
0: tawarkal ma sha Allah
4: ndala ñi rafel
0: jerejef
4: ndala
0: ku baaki Sako kër Sako ko wasu mbacke waaw deug nga deugul deugul de
4: ñu
0: jaar wasu mbacke
4: alhamdullah
0: alhamdullah kay yeb
4: ay
0: kan war kala ma sha Allah
4: borom yok
0: amin bak serigne touba jeb
4: alhamdullah
0: ndax yalla deug na la suñ mbacke jerejeuf jeuf jerejeuf nissan wa mohammed moussa ñi ngi ñëw na laal na ñun goor ñi way laal na tim soxna yi tibay kala soxna ci jarajeul ak borom kër bi jara andal tim lepp wax nako tabarakallah kon kenn ku ne amna sa mbir ci mbir ma kenn ku ne nang ko gisee nga dal jema goor goor rek
3: di neexal di jox li bi door ba desul door ba yasin kilo jarawo di jox piti cene ba du sen kilo jarawo di jox piti cene ba do sen ba desre cene ba kindi le sen ba yasin kilema jall jari bakkan baam kun ba wax juma wax di kun fa yakon wa yasin kilema jall jari fetal yi nan teuf baraw itiler ngir utiler wa yasin kilema jall ma fof angasi ay at ba angali ba xarmane angay ba yasin kilema jara fa salma wa layla wa indul ndax ma denc ko am ci yasin aya jall ma way nanu seyta bombo mala sa yarawi ndax nga yar ma yasin aya jall ma way sa bakkan mi muñal tawon ma sa xar karam bi te xol ma yasin dama so way jom nga sax samum kem di waji xamul xamane xamul ba yasin ma jognu fa se di wel re fek ba may de na ngeen mako sere ma ngi jalla yasin te ma ngi ci jall ba numay jalla den soma jelu minem di ma yal ba yasin degu mo wax la ma del fi wax xibaari ma xam ci yasin mané suna lim nga ne ni ma xam ci yasin walay sama ba gisul sama nopp degul te xel mi dajul ku melni ki jalla yasin amul ci malaka sakaniti bu jinnil te bayima ak ñanaawi duñu melni yasin te malala ñakumul ko laaj ko malako tulan balaaj ko beeru moy ku melni ki yasin ñu naama amul ci gaay ween te bawon te ñi bëgg ñoo xamé ci maasa yasin malaaj ko fa ardu sim simatu ñu dul de ñu naama amul fi kenn fu melni yasin fulaak jaak fulaam jaak faydaam ji ma xam ci yasin gisee ko won te adam mama yasin fulam jaak faydaam ñima xam ci yasin ñam ko wote adam mama yasin fitam ma xam du jaq du reddu salit ku weddi nga laaj ko jibril xamna yasin ngorom gaak malu gaak bari bayde am jom yawum gaak tar ba ñoo bolo fa yasin xeyamaak xelamaak xey gaak samali gaak na mu jef salan sañ ñan jaal jaal jeli jaade yasin ku jaajuma jaa mu farango

ñu nekk mbole mbokk ñaari baye fal di len nuyu ba di len ziar bu baax di len ñaanal tawfiq ma ngi ziar naka baye afay jere jef ñak ma ngi lay ziar baax ni ba assi cham sun pa fay no def cheikh mustapha diop sun pa am gam di len ziar ba ani pa bu gata man biran ñu ñom suñu fallo baylo ak mbolim ñu faré fa ma ngi len ziar ba sun modou ndjay nu ngeen def ñaari baye di len ziar di len ñaanal tawfiq ba as ni na mbolim bakki keur ka bu di len ziar ba afay baye xel jant be fm jere ngeen defati cianta ngere fi ñom bakki daru rahman mbokki baye xal ci diwanu ndok di len ziar bu baax mbokki nga sama di len ibate di len ziar di len ñaanal ziar baas baas da nga war ñoo ñu ki baas jam li ma def na yam ko dax kan mi na and ak baye abdoulaye ñang jox ko baye basirou ge fo ne san ak rek mbolé mbokki baye xal di doon japp tip nasru

0: דגל?
1: חלמי!
2: לא יוזרים!

0: ba laaj ba mo serigne fallou ma ngi lay ziaré bax di la ñaanal jamm ak mbolé mbokki ba xel ciéré fm jakka di ñaan ziaré bax di la ñaanal tobe mbokki 88 les 628 1330 12 50 3 minutes ici sur mam soxna ziaré ba so
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim mbokk julli mbokk talibé yi mbokk yi téwlu ak baye xel sen émission mag bi di lér xam xam ngeen ci and seigne mortale fi sen radio bi di tiéner fm bu ko defé kon manam émission bi liko tax juk dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tour yalla tawat yi dal do madame yi fer bu nek dañ koy léral wax ni mi def ci do madame bi fer buñ fi léral man nañ ko safara faj bam wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat yalla mo né ma farad na fil kitab min sayin téré bayu dara lepp mi ngi ci bir alquran karim yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wa hadith ne addu'a salahul mu'mini ñaan moy nga naal julit yaronte bi waxal na ci ben hadith ne addu'a nokkoto tamay ibada deug deug jam yalla moy ñaan damay jike ci febar gor gu tele ci walu sey lan moko indi febar diabete type 1 ak diabete type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey febar infection day indi tele ci walu sey febar nobbi met day indi tele ci walu sey febar bobbi met day indi tele ci walu sey febar tanki met day indi tele ci walu sey tok cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey bo beure loy buddi bagn man la indi tele ci walu sey ndax sidid gi tey bagn bi digli ngir nga man am carton dañuy jangale motax ñukoy leral febar diabete type 1 ak diabete type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey kep ku bëgg faju ci bëgg ñew fi ci kër gi fi nekk ci dakar ñi ngi dakar kër massar lañ nekké waye kep ku xamne ki manam ba nga faju am nañ ay auto am nañ ay moto da ngay wax fi nga nek ci dakar ñu indil sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko da ngay wote ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 kep ki dul émission bi numéro yi da ngay enregistrer sa appareil sa whatsapp wala sa dictaphone wala nga bidou ci kay denchu ko wote bo wote fo ma nekke ci dakaru ak li wër dakar bo wote ñu indil sa garab wax la ni ngi koy defandiko numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre nobbi metti bobbi metti bañ bi metti man nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ñi ngi kër massar bo ñëwé ba pharmacie bagnes laciel école bi école CM6 am ñaan ko CM parcel into 6 nek ci wetu pharmacie bagnes école bo fa accé laciel internat bi daré internat daré ji mi ngi tuddu daré internat sayyidna mohammed daré joju ak kër gi ñu taxalo bo ñëw ci daré ji kër gi mu taxalo bo duggé rek nek bi ngay jëk jot sa loxo chamo ñaaral ne sa loxo chamo fofu la ñek da ngay wote ci numéro bi 78 592 64 54 wala nga wote 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 yow mi dugul émission bi bindal numéro bi bam leer bu ko defé bo jugé mën na aksi nga mëna wote ñu mën la leralal ba nga aksi ci kër gi bu ko defé ñi ngi parcel képp ku bëgg ñëw ñi ngi kër massar lañ nekk ku yëpp ku dëkk Touba xamal la ñi ngi kër massar bo duggé tata 56 bi ñëw tata numéro 70 bi nga ne ko mayma ci CM bi école bi lañu woyé CM parcel inte 6 bo ñëwé ba pharmacie bagnes tali bobu dugg rek laciel école bi CM6 lañ koy woyé bo ñëwé ba ci école bi laciel internat sayyidna mohammed
2: internat bi ak keur gi ma nek ñoo taxalo fa lañ ñi nek altine talata alarba alkhamis aljuma ba samedi ba dimanche kep ko xamne ki ba nga ñu indil la sa garab da ngay wote wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni koy jëfëndiko ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti tanki metti nobbi metti beul yu xassan mboran signe mi na ci wala nga amé fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C fièvre infection fièvre sopis da ngay wote ci numéro yi 76 662 18 18 wote 76 662 18 18 bindal numéro yi ci kayit denc ko wala nga aïsré ko sa appareil bu ko défé do ko mëna perdre bo jigé mëna wote aksi ñi ngi kër massar pharmacie bagnes bo ñëwé pharmacie bagnes da ngay laccé école bi école CM lañ koy woyé CM6 am ñaan ko CM parcelle inter 6 bo ñëwé fofu école bi bo fa accès laccel internat sop Seydina Mohamed internat Seydina Mohamed internat bi ak keur gi ma nek ño taxalo bo accès wotel ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ma leral ci gemun gi am xet lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep day indi xatu gemine fièvre infection day indi xatu gemine fièvre séré day indi xatu gemine fièvre mboran day indi xatu gemine mboran moy signe mi na ci digéné deret day indi xatu gemine diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi xatu gemine bo amé fièvre res moy foie day indi xatu gemine rawtina fièvre res biñ wax cirrhose day indi xatu gemine ko xamni nga am bañ bëñ ngay def lo lek mu dugg ci bañ bëñ ba lek gogi difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine ko xamne ki da nga amé bañ bëñ ngay def lo lek mu dugg ci bañ bëñ ba lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine ko amé bañ bëñ ngay def lo lek mu dugg ci lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine moy mi dañ ko safara faj ba wër dañ abal la te bu dañé dootul ñëwaat ku bëgg faju jël numéro yi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga wote 76 369 27 27 batay man ngeena wote 76 662 18 18 wote len 76 662 18 18 wote len ci numéro bobu 76 662 18 18 76 662 18 18 djom ñaar bis mo am ci aduna bi olof may wax diwer altine talata alarba alkhamis aljuma tuba may wax dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi arab may wax yomul ahad yomul isnayn yomul salasa yomul arbaa yomul khamis yomul jumaati yomul sabti djom ñaar bis mo am kawlax mo am ties mo am dakar mo am mbour mo am italie mo am france aduna yep djom ñaar bis mo am mo and ak djom ñaar tourel yi mu faradu jabaru sakuru sababu sahiru qabiru zakiyu mag ngi diko tank ci faji sa saxasa muy khatimu sayyidina sulayman alayhi salam mo and ak djom ñaar tour rawhani mu rawkha ilu debra ya ilu samsa ya ilu mika ya ilu sarfa ya ilu khana ya ilu ak kasfa ilu mo and ak djom ñaar tour jinne yi muy jina musab jina muratu jina ahmar jina balkhan jina samharos jina abiyadu ak jina maymuna mo and ak djom ñaar bidu wala nga etoile wala nga tabi'a arab moy wax tabi'a wala moy wax bidu tuba moy étoile djom ñaar bidou yoy sen tour moy samson khamron mari khon otaridun musari zuhrat ak soal mbok yi man ngeena wote 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 batay mbok yi man ngeena wote ci benen numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 djom ñaari bisse yi mo and ak djom ñaari ay alkhwani ay biñ tek ma Allahu la ilaha illa huwa al hayy al qayyum la taqsuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al ardi man salisi yasma'u indahu ila bisni yahlam ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi sa'im ilmi ila ma sa'a wa sa'a kursiyyu samawati wal ardi wa la yu'udu hisuma wa huwa al aliyyul azim ñaaral ay bi moy ba diou samawat wal ardi wi sa khadi amna fen ma yakhul lo kul fekon ñettal ay bi moy ja'al al malaikatu sura uli ajati masne usulasa warba yazidu fi khaf ma yasaw inna ala kulli shay'in khadirun ñettal ay bi moy da'wihum fiya subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiya salamun wa akhiru da'wihum alhamdulillahi rabbil alamin juromel ay moy huwal awwal wal akhir was sahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alimun juromel ay moy wallahu min wara'ihim muhitun bal huwa qur'anun majidun fi lahi mafusun djom ñal ay bi moy suyul nasi bu sawati min nisaay wal banina wal khalatir mukhantarati min sahabi wal fidati wal khayl musawmati wal anami wal harsi zalika mataul hayat dunya wallahu hindu usmaab djom ñaar yi ci lañu xam filigent ku wote ñu filisa gent djom ñaar yi ci lañu xam nit ki febar bi nek ci yow ndax ciat la wala rab la wala ngel setan la wala da nga deug liggey wala dañ la liggey ndax liggey bi dañu dag sa karaw def ko ci wala dañu dag sey we wala dañu dag sa yere ci djom ñaar yi téñ ko xamé kon mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre ndigli metti fièvre bobbi metti fièvre tanki metti fièvre infection ñi amé fièvre ndoxum siti ak ñi xam ci sen souf tanki day tang ak ñi amé du ginaaw gi metti ak ñi amé fièvre arthrose olaf nan ko nap da ngay woté ci numéro bi bo woté wax fi nga nek ci Dakar am nañ ay warway bu né warway moy ñu ñoo ko indil ba fi nga nek fa nga nek ci Dakarou da ngay woté ci numéro bi bindal numéro yi muy 76 369 27 26 369 27 27 di sera bax mbolam kilifa yitel emission bi seigne khadim mbake kamal mom seigne souberu nek fi ci geydway da fay tel emission bi seigne kosta mbake momit nek fi ci geydway da fay tel emission bi di sera bax wa keur seigne aydar mbake mom seigne dam fati mom mam cherno ibrahim damal daru yi nek fi ci keur massar ak geydway dañu tel emission bi wa keur seigne babakar ci yitel emission bi ñu ngi cheikh saoud abi yitel emission bi ni ngeen siaré fatouma serif ibou sini tiawlay momi da fay tel émission bi serif ibou sini tiawlay nek fi ci cambrène de tel émission bi di leral xam xam ak serigne mortala di ser bax serigne sidi mbacké mom serigne dan mom serigne abdoulat momi da fay tel émission bi nek fi ci castor clinique coula bleu bu ko defé kon mbok yi ma leral ci fébaru beut tawati beuri and na tuddu trakum mom ko rebutu de club dia mako joxé waye nak day walé mbolém ko am fébaru beut boko fayut bo amé dom sa dom man nako am fébaru non la fébaru walanté la amna febru beut buñu wé peru beut per la dafa am lu ci ñuul am lu ci wéx li ci wéx mëna melni lu am étage xonxol mu am étage ñuul beut bi lu ci ñuul ci duggu ñuul bi mëna am lu giri wala ci duggu ñuul bi mëna am lu wéx wala beut bi li ci ñuul li wër ñuul bi mëna nek lu wéx wala lu giri ko ko lañu wé fièvre beut bu ñu wé peur beut amna fièvre beut bo xam ci bu nekk ci yow suba gi di nga mëna gis way do mëna gis amna fièvre beut bo xam ci bu nekk ci yow suba li day xassam ngay toxañ muy gëné ndox koku moy ñi amé ndoxum siti amale fièvre beut suba ba dañuy fay ndoxum siti bi faj ndoxum siti bi fajale beut yi amna fièvre beut bo xam ci bu nekk ci yow boy xol table wala ngay xol chaise wala ngay xol banc day mel li ngay xol ñaar la amna fièvre beut bo xam ci bu nekk ci yow boy xol lu sori do ko mëna gis way boy xol lu jégé di nga mëna gis amna fièvre beut bo xam ci bu nekk ci yow fo tollu suba di day gëné ndox di xassam ne toxogn di metti di fulu amna fièvre beut bo xamni bu nekk ci yow bo duggé fulandam boy xol da nga melni ki gi saxar wala nga melni ki gi telmer amna fièvre beut bu ñu wé cataract amna fièvre beut bu ñu wé golcom golcom boko déggé moy beut bu am tension beut momi dañ ko safara faj bu wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju wotel ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar wala li wër Dakar indi lu sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko da ngay woté ci 76 369 27 26 369 27 26 369 27 27 bindal numéro bi képp ko xamné ki yit manam da nga jëm mak kër gi nga nek xolal ku fa jang té mëna bind mu bindal numéro bi ci kayit wala mu ayssalo ko ci WhatsApp bindal 76 662 18 18 wala nga bind benen numéro mu 76 369 27 27 wotel 76 369 27 27 yalla neena qul adu llah aw adu rahman ayy ma tadu fa lahu asmaul husna qul adu llah ñaan leen man yalla aw adu rahman manangul leen señ ñaan ci yermande ayy ma tadu ma ngeen ma ñaané ci nuné ci aaji bu né soxla bu né yow mi bëgg am soxna ñaan may la jigeen yi bëgg am borom kër ñaan ma may la yow mi bëgg am kër ñaan ma may la yow mi bëgg tukki bëgg dem amerique angleterre france fola mu deugar ñaan mu meela waye nak ñaan gi dang koy jaarali falahul asmaul husna ci sama tour yi kaway magi 99 tour yalla yi ñaan yalla yep alcorane kreb innako allah rahmanu rahimu maliku khudus salamu mu'minu muhaiminu ansisu jabaru khaliqu bari musawiru khafaru qaharu wahabu aliyu asibu dalilu karimu hadi rasul bisaburu tour yalla bu nek am turuhan tour yalla bu nek am tur khudam tour yalla bu nek am tur jinne tour yalla bu nek am tur malaika tour yalla bu nek amna heure buñ ko ci kar tour yalla bu nek amna ciuray ciuray man na nek ciuray liban wala ciuray sanfran wala ciuray misk wala turayu ma odam dam wala turayu nur mohammed wala turayu kandar wala mu nek turayu munas tur yalla bu nek yit manam amna heure bokor sikar tur yalla bu nek yit bokay sikar amna condition amna tur yalla yo xam ci bokay werd woro lekul am ruh ndawal ndawal ndawalu pitch wala ndawalu xar wala pitax wala bay ndawal lu am ruh do lek jeun lepp lu am ruh amna tur yalla yo xam ci bokay sikar lu wex ngay sol am tur yalla yo xam ci bokay sikar ñun ngay sol am tur yalla yo xam ci bokay sikar lu wert ngay sol am tur yalla yo xam ci bokay sikar lu son ngay sol

0: 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bindal numéro bobu WhatsApp wala nga bind ko ci kayit denc ko ngir mëna woté benen numéro moy 76 662 18 18 bindal 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 kon sama technicien ci Ibrahima nañ deglu témoignage ñi nga xam ci dañ leen faaj ben wër ak ñi nga xam ci dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñuat ci émission bi
1: di sant suñu ñaari waay bi ñong koy sat defal nañu kenn defal man mi di wax ni yeex na ma secret yi ma walaw be me japp sama loox ma febaral febar bu yeme nak bu yeme bo ma xole ni tanena de tanena de biñ may indi fi dañ ma jappo mo ci japp ma ngi di dox sama soxla diko wax dama ni wet wet di gis bokku ci ma ngi man day bay geewal laq waqi nan nimzat ma ngi ni batu barkalla sama tabal je boyor munuma jaay mu jar ba ma joxe la ma jox ma bagam batu barkalla dañuy daw di ba wut lepp mom dal dama tal ma tak ma ngi ma sha Allah tabarkalla limi wut nak ci yoonu seigne touba bi yalla nako yalla yom nak sonal bole ko nak lajul ken deureup sonalu ken deureup da ngay ñew do yor dara te dal la fajj te du bole ko alalam jox la jeregen
2: man bima ñewé ci kërëm geeg legi def na fi fukki fan di nek ak mom waye yalla xamna ni dama koy bëgg gis sax dama ko mëna gis man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sono borom nak bu guddi joté day fanane di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna wacc waye liko do ma dama di yaakar ci mom mu yëmu jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom li bëgg ci mom sun borom dina ko gëna motalé yalla nako sa borom saxal no mbekté ci mom lool ñu né yalla xamna ni defunu ko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax di tawo nak mom ci kaw ndax ni kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu sun borom defal doom adama bokku na ci khalbun salim té yalla defal nañ ko lég lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci kaw waye man duma bëgg tok mom ci kaw ndax xam ciir bi kon nango ñana ci barki xasside yi sa borom guddal fanam yalna sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñogi jégg lu bax yene jinn am ci mom sax xajul ci benn plateau barki borom touba leen xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziaré yene bu bax di ñaan seen télé bi yalna ko sa borom jëmele kanam ci barki xasside ci barke wéru safar wi ñu nek ñong koy ñaan ci barki xasside yi jere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: barakallah man la ma walaw bi mu seigne fall wa dekk geedja way wax na nim sat
3: gis nañ la tour met seigne
1: min na ko lol
3: da ngeen yag wala da ngeen
1: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as sunna rek la ko xam ci beug yalla ak yonenti sel ak selal beug seigne touba beug mam chebre beug seigne fall beug seigne abdul had mak mu seigne touba beug seigne salim don ab talibe akkar di jeflu ken weddu di deflu ken weddu aaju bu ma fi indi mu fajj ko soxlu bu ma fi indi mu fajj ko bari na lumuy def ci doom adama bari na lumuy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinne bo ñewé musafara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar kër gi fess tabarakalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibé la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañi mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ëpp won buntu fi fess del yalna sis bi yag ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yi yalna yalla fajj aajo man de mang koy sante diko geureum diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
4: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek ma sahina dama alim na ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci bëgg ko bool ak ñoom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sédd ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax rewona ci sét digëntem ak baram man nak ma nek dem jo xamanteni ya

0: mu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yitet alquran rek la te ma nek dimu jo xamanteni mënuma nek ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari li ñu ko di wax ba te tegu ci alquran rek man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag fekke ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nek ñu dem fa yalla dogu ñu ñëw fi yalla dogu ñu wëré fi ta dara wu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fa la nek ak ay garab yo xamanteni ay garabu olof la yo xamanteni ci digey bu leer nañu duñ ko digey waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol lu nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñu neuf ba tay ci taw du nek ci xet taw yu nek ñi ñak beut ci beut yu leen ñi ay taw yu xet fa sax taw bu nek ñi ay taw lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joge xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax
1: yalla mo ne ma faratna fil kitab min sayyin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wa nasilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alqur'an musafara waya nak safara gu andak yermande yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wati hadith ni ad-du'a'u silahul mu'mini ad-du'a'u silahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit julit bi nganaayam moy ñaan yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxat na ci hadith ne ad-du'a'u nuqtatul ibada deug deug jaam yalla moy ñaan febar dal domadama yi febar bu nek dama koy leral wax ni mi manifesté wo ci nit ki ni mi def ci doom adam bi febar bo fi leral man nako safara faj bo wer deñ ta bu deñe dotul ñewat febaru gor gu tele ci walu sey tuab diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi febar diabet type 1 ak diabet type 2 ñaar yeb da fay indi tele ci walu sey febaru ulcère day indi tele ci walu sey febaru estomac day indi tele ci walu sey febaru nax bi metti day indi tele ci walu sey febaru bob bi metti day indi tele ci walu sey febaru ndigli metti day indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febaru hepatite ba hepatite b day indi tele ci walu sey febaru hepatite a day indi tele ci walu sey febaru hepatite c day indi tele ci walu sey febaru rein day indi tele ci walu sey febaru ndoxam siti day indi tele ci walu sey febaru hemorite day indi tele ci walu sey hemorite moy jangore ka yor lako alaf di woyé bu ko defé kon kep kum dal nga bëgg musafarawu da ngay daldi wote ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 yalla mo ne ma faratna fil kitab min sayyin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla mako wax yalla mo ne khul adu allah aw adu rahman ayyam ma tad'u falahu al asmaul husna khul adu allah ñaan len man yalla aw adu rahman man nangul len sen ñaan ci yermande ayyam ma tad'u man ngir ma ñaané ci nuné yow mi bëgg am soxna ñaan ma jigéen ji bëgg am borom kër ñaan ma yow mi bëgg am karangé ñaan ma yow mi bëgg tukki ñaan ma fa lahul asmaul husna li may ñaan nang ko jaarale ci sama tour yi kaway mag yi kon yalla mo ne ñaan leen ma waye ñaan gi da ngeen koy jaarale ci sama tour yi tour yalla yi ñaan yalla yépp alquran karim innako allahu rahmanu rahimu maliku khudusu salamu mu'minu muhaiminu asisu jabaru khaliqu bariu fatahu wahabu aliyu azimu dalilu karimu maliku samadu hayyu khayyumu sudda wal ikram hadi rasulu bi saburu tur yalla bu nek amna tur rawan tur yalla bu nek amna tur khudam tur yalla bu nek amna tur jine tur yalla bu nek bokay sikar amna tur ray amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ayu marjan amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ayu hot amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ayu safran amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ayu misk amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ayu usnul anbar amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ayu nur muhammad amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ayu sultan amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal miftahu jini nit ku nek ak li nga bëgg amna tur yalla bu mu deppol nga wo ci yalla mu nangul la so bëgg am ubeeku man luma la wax dama lay wax fim nek ci alquran karim luma la wax dama lay wax fim nek ci alquran karim mu leer so bëggé am ubé ko amna tur yalla boy sekkar bu ñu wax yaminu yaminu fu mu nekk ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim iza waqatil waqatu laysa li waqati kazibatun khafidatun rafi'atun iza rujitil abdrajan de dem ci bir mu ne la ismu an fiha laqan wala tasiman illa khilan salaman salaman wa ashabul yamini ma ashabul yamini yaminu boko def sekkar ya yaminu ya yaminu ya yaminu témer ak fukku 110 da ngay am ubé ko da ngay am wërse 110 lay ta lol mais nak amna garab go xam si boko bindé ci olof boko xadaté mo lay jox même limbi 110 muy garab mango tur yalla bu nek dafa am garab gu ñu andal yaminu muy and garab mango bindal mango mim 40 la nun 50 15 20 40 plus 50 plus 20 mu jox la 110 so bëggé am karangé amna tur yalla bi may karangé so bëggé am katan amna tur yalla bi may katan tur yalla bobu di may katan muy khadiru khadiru fimu nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim wa samai wa tarikhi wa ma adrika ma tarikhu an najmu saqibu in kulli nafsin lama alayha hafsun falyansuru insana mimma khuliqa khuliqa mimma indafikhin yakhruj min bayni sulbi wa taraibi innahu ala rajihi la khadirun khadiru bobu bo xolé khaf la alif dal agra khaf 100 la alif 1 la dal 4 la ra 200 la 100 plus 1 plus 4 plus 200 soko bolé mu jox la 305 ñet témer ak juroom ban garab lay tolo ci garab bi garab go xam ci boko bindé nga xadir ko mu jox la 305 tolo tur yalla bi muy garabu dakar bindal dakar del 4 la kha 100 la alif 1 la ra 200 la 4 plus 100 plus 1 plus 200 nga bolé ko mu jox la 305 ñet témer ak juroom so bëgg am bayré ban tur yalla moy may bayré wadudu wadudu fu mu nekk ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim wasma'a satil buruji walil mawadi wasaidi wa masuri dem ci bi mu ne wahul qafur wadudu wadudu bobu wawal ak del ak waw ak del waw 6 la del 4 gen waw 6 la gen del 4 6 plus 4 plus 6 plus 4 mu jox la 20 ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé ci olof mu tolo 20 muy garabu saf saf saf saf sagi 7 la alif gi 1 ba gi 2 genen sagi 7 la gen alif gi 1 gen ba gi 2 7 plus 1 plus 2 plus 7 plus 1 plus 2 mu jox la 20 so beugé am hayba lan moy hayba hayba moy ko xamné ki fo dugg kula xol xolat la kula gis sigi xol la kula gis jox la ciir seigne touba mi ngi koy tudd ci khashida jabalul malakhib ci ben bayit wali yahab ya rabbi haybatal jamil ya man lima lam tadali las amil hayba bobu lam ko me da ngay jeufandiko tour yalla bi ñu wax samadu samadu fu mu nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allah samadu gis nako ban lim la sat la ak mim ak del sat 60 la mim 40 del 4 60 plus 40 plus 4 mu jox la 104 104 bobu nga ne ban garab lay tolol ci garab olof yi boko bindé neb bindal neb nun 50 la bagi 2 gay nun 50 gay bagi 2 50 plus 2 plus 50 plus 2 mu jox la 104 kon li moy xam xam tour yalla bi da ngay xam tour rawan bi xam tour khudam bi xam tour jinne bi tour malaika bi xam khatim bi xam ban heure ngay sekkar tour yalla bi tour yalla dafa am heure amna tour yalla yo xam si kene duko sekkar naju tang amna tour yalla yo xam si bokay sekkar da ngay sol lu wex amna tour yalla yo xam si bokay sekkar da ngay sol lu jaune amna tour yalla yo xam si bokay sekkar da ngay sol lu verte amna tour yalla yo xam si gudi nga ko sekkar mais faaw nga xam saraxa bi tour yalla bi lam moy saraxam amna tour yalla yo xam si bokay sekkar faaw da ngay saraxe gerte amna tour yalla yo xam si bokay sekkar da ngay saraxe mango amna tour yalla yo xam si bokay sekkar da ngay saraxe ndawlu beuy wala ndawlu xar moy tax li nga bëgg mëna nek secret yi dafa woy ba ag ci khasaayidi khasida sindiri boko def sekkar da ngay am kalaange da ngay am muccu khasida sindiri boko def sekkar da ngay am muccu khasida tofoto boko day jang da ngay am ubeku mom tofoto oul azmi juromi yonenti yi gën ci yonenti seigne touba daf leena tuddu ci tofoto mo darayen ci ñaari beuyit rabbi bi nohin wa bi ibrahima lighfir suno bi wa khfini rajima rabbi bi nohin ma ngi lay ñaan ci barke nohin wa bi ibrahima ak yonenti yalla ibrahim lighfir suno bi wa khfini rajima wa kun bi musa ci barke musa wa bi jaay hisa barke hisa wa akhiyani dunya wa akhira busa wa bi muhammadir rasulullah alayhi ghayru salawatullah kon ñent juroom yoy moy oulange mi bu ko defé kon mbokk yi bëgg faju bëgg ñaanlu man ngeen wote ci numéro bi 116 369 27 27 ci ngeen wote 116 369 27 27 mbokk yi man ngeen wote ci 116 369 27 27 116 369 27 27 numéro yoyu kuma ci wo di ma jot di wax ni amul seigne mortal tawfik amul dagatege teggil nako mbollem kuy ñew di faju ci di ñaanlu ji teggil nako mbollem kuy ñew ci seigne mortal tawfik amul dagatege man na wax ni mbollem ko xamne ki da nga wër ci seigne sepp di faju te mëno wër bo ñew ma faj la ci alquran karim ndax garab yi may joxe dama koy bolé ak alquran karim ak tour yalla awma yi protocole amul boy ñew ci man awma secrétaire boy jaar da ngay ñëw rek gis ma directement amul dag tigé lolou teggil na ko askan wi bu ko défé dañuy liggéey aljuma samedi dimanche alterné talata alarba ba alxamis suba gi 8h suba ba 9h ci goudi amul dag tigé ku ñëw ci man amul dag tigé képp ko xamna ki it war nga dem ci hôpital bu né dem ci sëriñ bu né bo ñi té wéro bo ñi ma faj la ba nga wër ndax garab yi ñu joxé day and ak tour yalla day and ak ay beytu xassayit day and ak ay alcorane karim yu wër yo xam ci ku ko nan wër kon amul dag tigé ku ñëw sëriñ mortal amul dag tigé man nak samay garab man na baña bari man nga ñëw ma jox lu ndaw nga dem lal ko rek faj wër nga dem fenen ñu jox la bagage yu bari bo lalé do gis dara ndax li waral lool moy qualité ak quantité li jariñ man na nek lu ndaw bu ko defé kon mbok yi ngeen bayyi ci xel bu ko defé ngeen bayyi ci xel ku bëgg faju bëgg ñaanlu woté ci numéro bi 36 369 27 26 bu ko defé kon mbok yi ma léral ci fièvre hémorite jangare kadior lako olaf di woyé hémorite fièvre la bo xam ci dafa am hémorite bi nek ci bir am hémorite bi nek ci bir biti hémorite bi nek ci bir mo waral bo léké du gaawé sa bir bi joy nan gurr ngay tok ñaar fa ñet do man dem toilette do man dem nak koku ma hémorite bi nek ci bir hémorite bi nek ci biti do ma dem bi fi ngay démé toilette wa nak moy def ben boule ben tap tap gogou toké mo ci nek toké ju wara génn am nañu koy opérer opérer bi baxu ci man nga ko opérer dilé ci benen fièvre koku dañ lay jox garab nga diiw ko ci jox la garab nga nan hémorite bi nek ci bir ak bu nek ci biti mu deñ hémorite fièvre la fièvre bo xam ci da fay dal goor da fay dal jigen ñi mi dal moy ñi liggéey togay bi yag ñi tok li yag di ñaw ak commerçant yi tok li yag di jaay ak téri ak safari tok ci auto li yag ak ñi xam ci dañuy tok foow lek yi koy indi moy lek yi bari pat kuy lek baña bari di lek ciéb bari wërmisal bari macaron bari da fay indi hémorite jangale kadior rawatina ko xamne ki da ngay lek ba pare nan ataya wala nga lek ba pare nan glace dañ koy safara faj bu wer deñ ta bu deñe dotul ni wat febaru xetu gemine dañ koy safara gemine gi am xet la tobab diko woyé mauvaise haleine lan mako indi febaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi xetu gemine febaru ulcère day indi xetu gemine febaru estomac day indi xetu gemine febaru res moy foie day indi xetu gemine febaru cancer biir day indi xetu gemine febaru bagn ko xamne ki da nga amé bagn bënn ngay def lo lek mu dugg ci bagn bënn ba lek gog difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine momi dañ koy safara faj bama wer dañ ta bu dañé dotul ñëwaat amul dag tiké ku ñëw señ mortal difa ci amul dag tiké 2000 amul dag 1000 francs da ngay ñëw rek gis ma amul protocole manam do jaar ci kenn da ngay ñëw rek gis ma directement bu ko defé kon ku bëgg faj ci woté ci numéro 36 369 27 27 woté len ci numéro bi 36 369 27 27 watalen ci numéro bi 36 369 27 27 fièvre bagn bi met dañ koy safara fièvre ulcère dañ koy safara fièvre naq bi met dañ koy safara fièvre infection dañ koy safara infection moy ko xamne ki bo safé tour ndox bo yexé ndox mi boy tour ndox day metti fièvre prostate dañ koy safara prostate moy ko xamne ki boy tour ndox bo yexé ndox mi day genn fièvre nerf sciatique dañ koy safara lan moy nerf sciatique moy ko xamne ki sa yax gi nek ci dig ginaaw gi mo tan ci sidit gi man na dem ba téla boy dox bam yag doto mëna dox sa loxo yi di bañ dem ba té sa gemine gi sa lamine yi da ngay melni ko paralyser melni ko amé AVC koku moy fièvre nerf sciatique dañ koy safara fièvre cholestérol dañ koy safara lan moy cholestérol muy kuy lek gu bari xorom lek gu bari sugar lek gu bari diw ak lek gu bari graisse gu bari xorom su bari sugar su bari diw gu bari day nek ci dérèt ji day indi cholestérol momit dañ koy safara ñi amé fièvre asthme dañ koy safara fièvre bob bi met dañ koy safara fièvre bir bi met dañ koy safara wala nga wote ci numéro bi ngeen di japp 76 369 27 27 appareil bi du fay kuma woy man ngay jot 76 369 27 27 wote len ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wote len ci numéro bob 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju bëgg ñaan lu wala nga wote ci numéro bi 76 369 27 27. Wotel ci numéro bi 76 369 27 27. Jeen ngeen jëf
2: tay mbokk yi ñu ngi fi ci Touba Tali bu bess ci kër Serigne Mortale Tawfex. Serigne Mortale Tawfex nañ ngeen xam ko di fajj kër ciosan ak ada mak di yëngu dem ci walu ñaan ak listixara di fajj ay jangoro yo xamni yu sonal askan wi la ni ngeen ko xamé nak ngeen yag ko deg tubarkala ci émission yu am solo yi nga xam ni ngi koy def ci radio yi waye tam résultat bu am solo bi nga xamni kan mi ngi koy jëflantel ak doom adamay mu mel nak ni ngi koy waxe lu bax fu nek itam dana am solo ñu genn ko fessel ko ngir xagn ñi xamutone man ca xamé ñi xamone itam man ca doli mo waral tay ñu ñew tay fi nga xamni mo mu ci bërebëm bi muy fi nga xamni tay fi lay recevoir mbokki talibi ak juliti di len japp tayal rek tax muy fi ci Touba Tali bu bes ci jakki Serigne Fallou Sylla biñ ñewé nak fekk nañ ci bokki ñi di jël rendez-vous ñi di faju ku ci na dal ak li ngay jëflanté ak Serigne Mortale Tawfex waye ñu ngi ak kenn ci ñooñu dañ ko jox inshallah kaddu gi mu nuyo
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu santé yalla
2: ginaaw bi nga santé yalla julli ci yonent bi Serigne bi ñew nañ tay fekk li fi tay ci kër Serigne Mortale Tawfex ndax mën nañu xam tay lan mo fi nekkon sey jëf
3: waw biñ fi ñewé waxtaan ak mom ci walu jafé jafé aduna bi wax deug yalla amna ay cangat yu ñu jox waw sangon nañ ko gis nañ ci ay wax deug yalla am tawfex señ bi mom wax deug yalla am kep ko xamanteni ci dal yaangi ci dekk bi ci am jafé jafé ñi ngi lay ñaan nga joko ak mom téléphone wala nga ñew ba ci kër gi ndax wax deug yalla am sant nañ yalla bu baaxa baax dal
2: yaag nga deg señ ci nga bayyi fi ñoo ñep ñew ci señ Mortale Tawfex lan mo la fi indi won
3: waw dama ko déggon ci émission radio bi ma jël numéro am wo ko ñew fi mu sétal ma
2: manam yow da nga don sétlu bop
3: waw dama don sétlu
2: ci ban wal nga don sétlu
3: dama don sétlu sama yaram rek
2: avant ngay sétlu da nga gisone sa yaram dafa amone ay jafé jafé metti wala sa liggéey dafa arrêté won wala da nga demone ba manam sey buntu teju wala lu waralon tay lepusone ngir nga ñew sét
3: waw dama tok bam yag rek may xol sama yaram waw ci la jëlé numéro am wo ko mu ni ma ñewal ci kër gi ma ñew fi waye bima ñewé dal sant na yalla bu baax dal waw ci garab yi ma jox dal sant na ci yalla bu baakha baax
2: ndax diir bi ngeen jëflante yak mom ag na ci ay wër yu bari wala xagna ci ay fan la ko teunk wala nu jëflante bi demé ndax digënté bu gatt la wala lu gaawul
3: jëflante bi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baakha baax
2: warna tollu ci ñaata fan wala
3: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla
2: garab yi yow bimu la ko joxe nan la wax nga koy jëlé
3: ben wi dafa ni ma dafa ci sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu mom tuarkal la wax deug yalla waaw
2: yaangi gis dal ak ubbe ko bu baaxa baax dal ci yef yi
3: ah ñi ngi ci sant yalla bu baaxa baax nak
2: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
3: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jubale nañu xam naan
2: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu mel ni nga am tay tay itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko safaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñoom
3: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom gër gi tamit sori wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakar na bo jëflanté ak mom suñ borom man na def ma am jubo am ci ndax lepp mom jubo la rek waaw
2: ndax avant nga fi ñew amna fo jottona jaar wala ci mom rek nga musa ñëkke
3: dédét man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni na ko
2: waaw biñ ko deglo lan mo la attiré ba nga mëna ñëw ci mom
3: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw loolu mo
2: dafa xam xamé dal wax ji
3: waaw waxtane mi mom tuarkal ak tamit gën gee yëngu gi tamit ci walu alcorane dal
2: waaw kon loolu rafet na amna solo mbokk yi ma ngi fatali nak ni koku ngeen doon dégg kenn la won ci ñi nga xamné fekk nañ leen fi ci kër Serigne Mortale Tawfex nekk fi ci Touba Tali bu bess ci jakki Serigne Fallou Sylla Serigne Mortale Tawfex nak ku ko soxla mbokk yi ay numéro ma ngi ni
4: Yeah.

nit ñoo xam ne ni lañu nekk gëmuñu ci dara, rawetuluñ ci dara, waaye lu leen ci enrancé rek ca lañu dox. Loolu nag moo taxoon wax waxam jooji ne isbaana jaxran annama suyuqu ansa samanu julluhum fuquq wa ba'duhum yarkanu litasarru ila riyasa bila tasaduri. Leeral woon naa ko démb. Waaye walam yu mayis bay na fardan wa sunan way siwal waraa li moo jibal fitan. Ñooñu nag mooy ñi nga xam ne tey boo ni mu ko waxee ne bu fekkente ne da ngaa toog wa ansuma taskaru bi hajwatin xayruhu, mooy boo toogee gotti maanaam dara jëy kenn ci gaañi ku nit moom rek yafraw day bég walaw dara jamiaan xayruhu, te mooy koo xam ne ñëpp xam nañ ak baaxam, xam nañ ak tëribim, xam nañ ak yiwum, xam nañ ne sëriñ dëgg la nag ndax aar na ci yoon yi dëgg-dëgg. Waaye gis nga sëriñ bi ne walaa yasruhu, walaa yasruhu moom moom sëriñ boobu fiira mooy walaa yasru si waa infiradi luut nga wéetal ko bicycle ci tudd ko wala ma di ak tadd ko tagg ko la la xibaati ci jaam yi. Boo jëlee micro bi joxañ ko moomal ko lu moomut, gàllul ko lu attunu, digéel ko lu mënul dara loo xay tëriwula ci loolu loolu loolu loolu te darawul ko rek, waaye rek loolu koy bégal loolu taxit nag yow moom mu lay ab yéeg di la jox ay yére grambu bu mu sol benn wala ñaar mën na ko sumi jox la, mën na laa jox biya màkka, mën na laa jox sukar xarum tabaski, boo amee doom mu tuddal la ko. Waaye nag wala yas, waaye nag foo fu mu toog nag moom moom doo fa tudd keneen. Wala yasru si waa infiradi moom rek aircar bi daal suñ la ci yabee yaag safoor bi keneen keneen mu munta fees wër nañ fu ne pénc moo pénc jaar nañ fi. Waaye ku yor jik ku mel na yow ku baaxee na yow mënu cee amu gis ñu ko waaw. Wala yasru si waa infiradi bi sikkil wal madina allah ibad. Sëñ bi ne wa ansuma yammi li xayr abad mustarsidan yahujj xaraabahu al asab. Kooku nag moom mooy biñ gën a bañ nag moom mooy nga jàpp ne lenn ci yàlla loo mar ci yàlla loo war a mën a loo war a mos ci yàlla te gis ko ko amee te mën la koo mosal moom buñ sañoon moom doo fa jëng mukk di fa jëm di ko mos. Moo tax sëñ ci waane wa ansuma yammilu li xayr, foo jëng jëm ci ku dul moom ba faw mustarsidan ngir sàkko jub ngir sàkko jub yahujj gis nga xaraabahu al asab. Ki ñaan gi mi ñaan soxor gi mi soxor mooy li daraje li la li ni mel du ma sa bëgg nga mel ni mais kooku baaxu. Sëriñ boo xam ne bu sañoon ni mel doo ni mel ndax xëy na ne boo ni melee li mu bëggoon ci yow du ko am. Kon moom li muy def mooy waaw bu sañoon moom wenn doo xay tur yàlla la woo xay da nga koy sikkar di mu de man laa tarbiya defar sa jikko soxlu ko tur yàlla woo xam ne mën nga koo def mu yóbbu la ci yenn kii soxlu ko ci yow. Bu sañoon daal benn balla poy da ngay doon boo xam ne benn ambulance perdi boo xam ne sëñ bi doo doon dara bu soloon boo soloon lu weex it moom boo gisee boo ne woon ci ab rang wala wala booxo bi wala ndox taataay ndox nga bërëmu ci du la du jéem a def ci ak nite mukk ne la kat loolu kat bokku ci ak nite maanaam defa da ngay doxi nii del soloo nii del waxi nii yooyu yëfi dof la du yëfi nit da ngay nite déedéet tey loo gën a doxe rek moo ko gënal ci yow. Lo nga xay doxin woowu lay doxe. Waaye sëriñ bi nee na tabban lahu tabban alkane lahu ñeel na sëriñ boobu wa innahu naka moom law qasada saali al amrihi faqad mujarada la sarahu suuluhu aysu qasad wala yubali birtiali abad mawlaaya nee na taskare torx ñeel na sëriñ boobu de ndax bu fekkoo ne dalaa jubloo defar képp nag defar sa mbir képp moo mooy yitteem la yasruhu li bi xosuuluhu am nga foo ko ak xaysu xasat ak foo mën a jublu wala yubaali du faale birti haali ci laxas ak laxas abad ba faaw di ko wuti fenn. Waaye foo xumale lool waaye biir tariixa ba mu ne sax bëggul nga bokk ci benn daayira boo soloon benn tëri bokk ci benn tëri waa sëñ diw rek nga gis ne boo koy nuyoo ca tibaaram la lay jox mbaa mbokki taalib bokki daayira yi ña nga bokkal ñooy koy fexe jabuli si kook sëñ bi naan ko sa waaye moom léegi daa mel ne dafa kii nii ndax xoolal yooyu mel na yow yoon bi benn sëriñ bi muy sëñ Touba sëñ Bakki Bousse nee na moom sëñ Bakki moom sëñ Omar Kemb nee na ku dut yàlla ab jaam nga waaye ku dut sëñ Touba ab taalibi nga ku dut laloo wér mbokk mi ku dut yàlla ab jaamam yàlla nga ku dut sëñ Touba ab dongal nga koo mën a doon waaye moom bëggul nga jariñu. moo tax amaana kuñ naan borom fadaa il la te xam ne moos tëggugul ak rasaa il
te mbokk yi fadaa il ak

rasa ibu ko rasa moy kay kay batin kay kay batin xam nga bo dem ci sharia la fam kay kay sharia digante la ngeen balma wax lu amut ak jeuw ak ramba yek xol lu wa ta xol ak sakkat nangam legi nak rasail moy kay kay yi nga xey day ngongum ngongum lay doon mu ne ci mu bof ci sa xol bëgg adina bañ ko la gën six fir xeet yooyu ci ñaan soxor nga xam ne yooyu day nekk ci biir léegi nag am bari mu ne nag amaana koñ naan borom fada yi la borom gënee la te xam ne moos tàggagul ak rasaa yi te mooy caay caay yi ni ci biir xol bi daal ne maahi rasail la sëriñ bay njëkki moctifa daal door a am fa mbàkke maahi rasail moctifa daa il mooy manasil baatal xafa loolu waxoon ca mooy bu naafiw maahi rasail moctifa daa il mooy far nga defar nga ma ba lépp loo xam ne lay nuru luy ab safaan loolu moom far nga ko ci man maa xiira saa yi waaye ba nga ko faree ba mu jeexit mooti fada nga ma jox ay ngëneel yépp nag daji ci man waaye muhi manasil bandal afa yi mooy dundal nga sama kër gannaaw ba nga ko rappale kon mbir mi day ràpp dooga lu bees doog fay ñëw kon nit ki dañ koy tarbiya jaar ko ci yenn tarbi ba caay-caay yi ne ci xol wi kiñaan bëgg lekk siis fiir bañ ko baax bëgg adina bëgg njiit bëgg yooyu nga xëy ci xol bi lay boof di xool ko jàpp ne yaa ko gën yooyu bu dañee ba noppi nag ay fada il doog a mën a ñëw kon dañuy bale li fi ne woon léegi nag buñ balee ba noppi nag leneen mën fi ñëw mooy caay-caay moo tax suñu tubaab ne ko maaxe rasail far nga lépp luy nurub safaan ci man waaye mu wax ci fada il jox nga ba lépp luy ay ngeneer waaye mooy manasil dundal nga say kër bax daf mooy yu menacé bax de la fay dundal nga say kër gannaa ba nga ko rappale léegi nag ñoom gaañu ci pénc bi moom léegi nag loolu mooy wax ci li nag li tax nag loolu munta dañ mooy yoon wañ daan jaarale mag ñi yoon wañ daan jaarale njaboot gi yoon woowee moo amatut mooy yoonu tarbiya toroxal sa bakkan jaarale la ci metti léegi moo tax ñu fi nekk nag li ëpp ci turuxu suuf yi mooy ñi ci ëpp ñu ñuy tuddee ay njiit mooy léegi lu ñuy dund mooy lu ñuy incarné mooy ak égoïsme te égoïsme moom dañ ko waroon a bàyyi ak janaab ñuy wax muus muy wenn rab bu ñuy wax janaab nga xay moom dafa am égoïsme confortable bu mu yor mooy du doxu naaj du tawte du tëdd fa wow buy nelaw it da koy moom daal kooku égoïsme boobu nga xam ne loolu nag fekkeen dane kooku jaarale wuñ ko ci yoon boobu léegi moom bu ne jël rek comme que say defna moo la gën moom jàpp na ne comme gis rek dalay féete kaw te loolu njóom teela bi ci topp mooy nit une fois la Seydina Ali waxoon rek mooy li am kon nit day bàyyi xel mooy kan fa mu ci yan jaaruwaay la jaar parce que loolu tax mu mën a xam ki mu doon léegi nag sëñ bi daf ne léegi nag sëñ bi bi mu waxee jikko ju yées jooju ci sëriñ ci kiri sëriñ bi mu am nga xëy ak fiiram la moom te muy bëggul nga dem ci ko baax bëggul nga am lu baax bëggul wenn turu yàlla woo xëy mën nga ko tarbi ba mën ci ay jariñu di ca am teraanga di ca jaamu yàlla kooku moom bu sañoon doo ko xam fenn nag waaye bi ci topp muy doo ko wëri fenn ba di ko am sëñ tuwaay wax de damaay ki wax moom moo wax wa an suma yammi li xayri abad mostarsidan yahujju qaramahu li asr nga ne ko mu ne tabban lahu wa innahu law qasada salaha amri faqad mujarrada la sarra husulu an suqatala wa la yubali birti'ali abad waaw léegi nga ne ko waaw léegi man kon fu ma jëm ndax man ki ma am loola ma sëñ tuwaab ne la fa kullu shaykhin hakaza bépp sëriñ bu mel ni fa innahu min masail al utam sëñ bi ne bokk na ci ñi rëbbum poñet kon nag fa rog saa noo bàyyi mbiram du dara xàccal wutib sëriñ yooni maa ko moom kenn muumu ko moo tax mooy di ñaan saa xaacc xam may leen deer moom xanaa kon bokkut ak bi sëñ wax fardok sal loolu gannaaw yow da ngaa bëggoon a jariñu te moom mun ngaa jaar ci wenn yoon iñaan nag coxor gu toll ni bëggul nga jariñ nga gis foo mën a jariñu sëñ tuwaab ne la bàyyi ko di wuti njariñ parce que yooni man maa ko moom keneen moom ko ku la ci mën a génn ku la ci dugal amu ci fi ne ku la fi mën a classé ak murit saa dex murit ku mën a doon moo ak yowoyam lu ku mën a doon ak laa wax même ku la ne fi ni ku mën a doon ku ne la génne naa la ci yoon moo ak yowoy moomul yoon ëllëgit moo ak yowoyam kepp ci gannaaw sëñ tuwaab da nga lay rangé wu di laaj fu mu di xaar fu muy fanaan kon jàppal ci sëriñ bi te doyloo ko bis boo gisee nag koo xëy doxali nga ko sëriñ ak moom it boo noppee gis jikko yi nga xam ne moom la sëñ tuwaab jàngale nga ne ko fi ñukk ne yekk ba fa rox loolu njàngalim sëñ tuwaab.
na leer loolu ci nag penc bi moom baa waxee yii moom gars yi ne la baaji mu mbokk ci ndaay ndox ah bu ne ci génnee te sëriñ bi génnee wu ci rek alhamdulilah rabbal sëriñ bi wax ne kon nag daal ne wax ne wa kullu man ra'ayta yasta'li al-habib min al-masa'ikh fa da'u ya murid fa kullu man kip ko xay ra'ayta gis nga yasta'li muy sakkoo kawe yasta muy sakkoo kawe al-habib jami min al-masa'ikh ci sëriñ ci fa da'u ya murid bàyyi ko yow murid bi ndax kooku kat lu tax mooy boppam dong nga ko ñor te nga ne ko ah waaw kooku bu ma ko baa man sëriñ ne la deer fa inna fadlullahi laysa al-muqtasim nga ne la yàlla nekkul di gàtt di yoti man yasaaw dana ko jox ku ko neex min al basar ki mbindeefu ni kon bu leexee ne yow mii kat jiw yi dañ ko def ci genn tooba déedéet demeewut noonu sëriñ tubaab nee na du noonu boo gisee koo xam ne danga ko doxali sa digg ak sëriñ bi mooy doxee lu bokkut ak ni sëriñ bi doxee sëriñ tubaab teel na laa wax yow yoon wi ngay jaar lu leen lu fi nag ñun ñoo topp suñ bakkan waaye sëriñ bi mu wax na la yoon wi ngay jaar ndax yàlla moom du tëj bunt tëj fenêtre déedéet fokk ku mu sakka la ab jaaruwaay ndax kon dafa am loolu nag boo cee nag lam la yu mooy jaahilul mu rakkaboon maanaam ku koo xay dafa toggoog réer koo xam ne tala la ci yow daalu muddi lu lay doon ba tey waykat bi nee na amaana koñ naa borom wusool la te muy borom xuful ak fudool xoolal loolu rek te fi ni nii boo waxtaanoo nag ay gars yi ko topp dañ naan la kii sëñ bi ba yegg na ci yàlla suma sëñ Moussa Kane déedéet amaana koñ naa la borom wusool la wusool di te mooy egg ci yàlla subhanahu wa taala mu ne te muy borom xuful muy ko sàggan ak fudool di borom i mbosoor cap ab saay la du dara loolu mooy li fi nag moo tax yooyu nag bi mu amee nga xam ne kon jamono àgg na foo xam ne fi mu ne nii ñi baax a ngi fi waaye ñi mën a baaxal bëreetul sëñ tubaab teeloon laa sakkal aw yoon ne la in lam tulaaqi musliman fal taktafi bi ma nasa xiyaaru salaf fa huwa sariatu nabi al mustafa sala musallima alayhi sual wafa wala takun mufritan aw mufrita bal istaqam fi sunnatin aw iqsata mawlaayi xaadim rasul niam bu ngeen demee ba gisatu leen benn defare kat bu ne ci kaw suuf boo xëyee mën nga faa ne ba jariñu ju sa digal yàlla leen daal mooy mën na la jox ci ceeb bi ngay lekk mën na la kër ji bool yi nii na oto yaa ngi fi warwaay yaa ngi fi waaye bu la yàlla tëxee jóom na nga xam ne yooye moom du yàlla kooku nag sëñ bi ne boo ko fa gis fal taktafi bi ma nasa xiyaaru salaam mooy na nga doyloo la nga xam ne yaxal na ko xiyaaru salaam te mooy tànn fi jiitu woon kenn la ci ñooñam la mu bind sëñ tubaab ne la loolee fa wa sariatu nabi musa mooy yoon yonante bi sàlla yàlla julli musallima te sëlmat àllii ci moom sool wafaay kay borom matal ko nag wala tekkoon mafre tal amoom sëñ tubaab bu ëppal bul yéesal nga ne ko nomay mu ne la bal istaqim fi sunnati aksataas te baat boobu kenn du ko tudd sëñ tubaab ne la tegal sa tànk sunna waaye boo tuddee ci yoon bi naa fiq yoon bi jóg te waaye moom waaye moom iska moom moom day wax sunna rek iska moom daa bokk ci gars yi yan gars yi sunna kay mooy sunna yoonu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dañ naa la sawaay moom damaa ne sawaay yi ma gis nii ak waxtaan wii sawaay damaa ne ah daam ñu ne ci gannaaw ah waaw kay ñu ko ne ci sa gannaaw kay sëñ bi ne ci sa gannaaw kon moo tax mu ne wa man taxallaq bi waasilin wasal wa man taxallaq bi xaqsihi in fasal amaana koy dajalee gaa yey tarbiya te xamagul yoonu murit day tarbaya mooy ku lay tarde rek ku jëmul fenn te mooy mooloo amaana koy dajalee ay gaay yi tarbiya xam nga koo xay fi ne boo demoon këram mboola moom gurgur lépp moom amul lenn lu mën a teg ci loxo dara jàpp leen ci sëñ bi sëñ bi fi nekk waaw sëñ bi nu mu fi nekkee xam sëñ bi fi nekk am na nu mu fi nekkee waaw ji affaire yi moom lëggeel suñ tubaab rek a fi ne te lëggeel suñ tubaab mbiru mboppam képp lu lay xiirtal noo mën a bàyyee ci tool bi noo mën a joxee ci daayira bi noo mën waaye lenn lu jëm ci jaamu yàlla lu julli du woor lu génne du jàng alxuraan du dara du tegtaan sunna du topp sa ñaari wëyjur du fonk say bopp mooy lam lay bëgg wax lépp boo ko toppee ba ci biir mooy yooyu yëpp da la ci écarté da la écarté sa digg ak julli écarté sa digg ak woor écarté sa digg ak say bokk écarté sa digg ak say ñaari wëyjur renk ngir intérêt ngir régler ay kontam kepp
kep té légui kon leugël Seigne Touba mom rek ndax lañ koy yamal rek ki cheikh di waji ni li ni wax waji nga ni ci way li digël yalla li mom dang koy tek né lolu yoy lañ lay wax yoy lay gëmlo lay gëmlo né la manam fi waaw nangam baxna waye leugël Seigne Touba fi né Seigne Touba kenn mënu ko leugël té jaro ko ci jaamu yalla ni ko sunu borom satané yoni ko yantabi sallallahu alayhi wasallam kenn mënta nek la lamuy def lu mu lor nak man na am yow nga ñak xam nam koy défé bude kuy liggéel Seigne Touba la bañ wër liggéel nako té nga gis ci la woro ak yow la nga xabit nga bayyi xel né yow ya xamul nam koy doxé waye am na yow waye Seigne Touba kenn mënu ko liggéel ba lak ngeureumam té yi ma la wax ni mom dang ko tank fay tek loolu mum na leer kon liggéel Seigne Touba mom wala kulli hal mom yëmunte ak yalla bind waye nak liggéey bi da am yoon bayyi ko xel mene al waxtu la yarham ñi ngi dongat ci yaare mbokk yépp di ziaré sunu xarit sunu wëlëré Seigne Mbacké Camara ñu koy ziaré ko ñaanal tawfiq Seigne Bigay Firdaw Sil Manan waye Seigne Cheikh Sil la ñom Seigne Mout Diop Taif ñom Seigne Dam Sil mbokk yoyu mbokk Aliye Seigne Mbacké Boussa Seigne mom Seigne Omar Kembu ñu ngi ziaré wa hadara bi fofu yépp rek ñu ngi leen ziaré bay wuy ba kenn xamna ko lim joom waye ñu ngi ziaré ñepp Seigne Abdourahmane Niang ak sa ñu ziaré mbokk talib yépp di ziaré mbokk e fuñ mëna nek rek ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal di leen ñaanal tawfiq ay di leen ñaanal taysir ay di leen ñaanal sa'adat ad-darin di ziaré mbokk yépp bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñan Serigne Abdullah Niang mu ngi fofu Daru Khodos waye Soxna Mariam Fall Soxna Fat Diop ñi ngi fofu ci essence Daru Khodos Serigne Abdullah Gagne ndongal Serigne Cheikh Wall ma sha Allah ñing koy nuyu diko siara waye di siara mbokki taal yépp bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñan docteur Massamba Diagne ak mbolem soppé yi bay balla jëm mum Seigne Cheikhal yi docteur Massamba Diagne waye soxna Khadi Touré président soxna Mam Diara Fall ak mbokk yoy yépp soxna Ndey Kamara soxna Nar Gaye soxna Seynabou Ndjay bay gay ma sok Samba Kébé mbokk yoy yépp ñu yeul Seigne Moudou Kébé bayyi wuñ kenn soxna Solo Fall ak soxna Mariam Ndey mbokk yoyu ñi ngi nuyu ñëpp soxna ñanga mi ngi foofu waaye Baye Ndjay mi ngi foofu ci Daru Khadim Seigne Moustapha Ndjay ñu ko Baye Ndjay ñu ngi koy nuyu di ko ziara noonu it dañuy ziara Seigne Omar Baye Omar Lo waaye Seigne Abdoulaye say sant baayam mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko ziara noonu lañuy ziara mbokk yi Seigne Cheikh Niang soxna Khadi soxna Fatou Sylla soxna Khadi Sylla soxna Khadi Lo mbokk yooyu Imam Cheikh Diop sunu bay sunu xarit bay Moussa Mbay ñing koy nuyu Seigne Sadiq Ndjay mom Seigne Géré Wadal mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziaré ñi ngi leen di ñaanal mbokk Daru Khodos ak marché Daru Khodos mbokk ya fay yëngu yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci sa'adatu darini mbokk yi ci gara su Daru Mohti ñi ngi nuyu mbokk ya fa nekk yep ku melni bay Mbay Sambok ñom ñom ñep rek ñi ngi leen di ziaré Seigne Ibrahima Diagne Ibrahima Diop Seigne Brossay Seigne Mor Gueye waaye Seigne Fallou Niassak ñoom Seigne Camara mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu Seigne Fallou Thiam moom itam bàccikatu Mourlé la foofu ci Garosu Taru Seigne Fallou Niass mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu Seigne Mbaye Gaye waa Karci Bëgg Bamba mbokk yooyu Seigne Mass Fall ñoom ak ñoom ñu mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay si sa'adatu darini bayyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn Seigne Mohamedou Ley mi ngi foofu ci quartier Bëgg Bamba ji ngi koy nuyu di ko siara waaye di siara ku mel ne Seigne Mor Ngom soxna Aïda Touré duñ fàtte Baye Daouda Sambu ak mbolem ñaar quartier yi waa ñaari Baye Fall Daru mel noonu noo ngi nuyu mbokk yooyu yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn foo mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel ñu ngi lay ziara ñu ngi lay mbokk Daru Mohti mbokk yi fay yeewoo yëpp Seigne Galas Ndiaye Pom Baskin ñoom Seigne Mor Fall ñoom mbokk yooyu Seigne Abdou Diagne ñoom Seigne Thiam ñoom ak ñooñ mu Diop ñoom Seigne Kerno Thiam mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen Seigne Mortala Ndiaye mbokk yooyu ñu ngi leen di siara di leen ñaanal tawfiq tay si sa'adatu darini Seigne Modou Dia Arafa ak Seigne Bara Diop ak mbokk yooyu yëpp waaye mbokki Kosa ak Tingiti mbokki Daari Seigne Fallou mbokki Kërma Kumba ak Lugul ak Law Ñande ak Cioki mbokki fa yeewoo yëpp cant ñaan na leen asalaamaaleykum wa rahmatullah.

0: ci yalla dina len ko dalé suko amul dina len baye ak li yalla def ci yeen di dimulenté ngir yalla dox ak bok ngir yalla di len siar gaay baxi te yalla tax di len siar gaay baxi te yalla tax di siar bok yi di dem ci ñom ñu ñew ci yow ngir yalla na ñepp yi wax alhamdullilah rabbil alamin ku xeyti nang ko wax numu tutut nang ko wax yett yoon balu kopp numu tutut nga wax ya salam yett yoon bu ko appé bax na sakem carton rek ya salam ya rabbil alamin ya salam ya rabbil alamin julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lol da lay digal ñepp mom lay digal sam bop mom la lay digal soko defé jam rek ngay am aduna ak alakhirah
1: jerejeuf soxna saybata aydara mom seigne abdullah yaqin aydara ñu di la sante bu baax di la gëreum kon mbokk yi nonu ngeen ko déggé rek mu di batub jamm ci jant bfm ak cieñer fm soxna saybata aydara ñu andon ci ak mom mu yëkëti ay kaddu yu am solo lol ku nekk la nga yéné sa bop nga yéné ko sa morom ko gis nga jappé ko ni sa bop muy lu am solo lol bok ci li indi jamm ju sax dak law bawan ba yegg fep yalla nañu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ci barkep serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul jere ngeen def
2: batub jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka batub jamm bi te jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka
3: hajat qasaidi khulub alhamala
4: mirasi wa hiya busarul lil kamala
5: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fek mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di reey ñoko bëgg nañ ko xam mbacc mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel da dan la tabal aja neena maneko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam numuy mel neena muneko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len bañu dar
4: iza gadabtu faza ansul maliki wa faza bi tasbih kull malaki
6: mana dama bëgg ngeen ñing ci wax wax ji moy man ñu picc nak ndax man na ma wacc fa allah ya donc ni ko dey ba
7: ci
6: ñeñ ak fe ko man ni wax wax jël kon ni ni ni koy met li ni wax ni koy degg bam jaral len di ñek seen alal ak joy ñoy ñu wax sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay li yob
4: zalika fadlullahi nihmallahu rabbi wa la ilaha illallahu
8: gannaaw neena yusi laqati man ahabba kep ko xane beug nga sama xassir yi dana la meena agale ci yalla waxatu mala nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
4: inna kitabati innallahi dudi zamin kuburi wal malaji
9: serign bi wax nañ sama xassir yi da fay dakh setan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma man taqawala sa bu ma binde mama jang iblis day daw num ko gaa
4: nabashayatina wa ma walaha li ghayri durri ahmudu ilaha
10: ci khaside yi rek ci khaside yi rek man mala xam serigne bi ci khaside yi rek ci ngou meuna begele
4: akramanil akram bil qur'ani wa jadali bi mawridi sama
11: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglo beuri serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yowal xiyam fo nga ñam yoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yoonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wa nak ñaar
4: lam lan huni waswasatun aw lahu aw kadarun aw afatun aw sahu
8: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy khazaati serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
4: akramani bi kauni khatti linda mimma yuhaji fil jinan tunda
12: bokul ci magal khasida moy khasida de yengal aras iza katabtu tazza ashul baqi qasida day yeungal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñu deg ñangu qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq hajat qasaidi qulub ahli badrin wa saaru li hifz ahli serigne bi nana sama qasida yeungal na xoli ahli badrin yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yeungal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo man di ma sammal sama njabo

Jara lan walu,

0: 南走入房，珍珠把国家放门为连。
1: 南走入房，珍珠把国家放门为连。
0: 南走入房，珍珠把国家放。

0: mo indir ma yaara jef te bole ko yene
1: mo da ke julli won le jef te bole ko yene na la mo indir ma yaara jef te bole ko yene
0: mo da ke julli war ne jef te bole ko yene
2: la la mo indir ma je xasi te yene
0: bole ko yene
2: xasi te yene
1: mo da ke julli
2: na ma xamdi
1: jef te bole ko yene
2: xasi te yene
3: soxna am djodd ni soxna imam cheikh ibrahima fa
0: nam taw sara la danane mo to xon mo
1: tuwe nam ko djulli dwa ne djabale ko ene ma ya may mer ma

0: لا إله إلا الله فا
1: جنتب FM جنير FM لرجع FM

0: لا إله إلا الله فعال
1: ديزان نياري 8 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: Assalamu alaikum.
1: Ilahi lillah.

0: dia samudong sering bay jono mangga diwani era dinyi bay sana sering musajak bay fajr foundation mo mase ora yang kali
1: Syekh Rafal yu ya do yu dar prohan
0: ko sono sing nebujo sono nagay chaa ning len jox cero kay mar bu re sono mi tasah ci diwan pon pe ne ke dinyi bay sono am jono ka ci ker ha Adial ko juri Abdullah Hussein sokku na ngi diwanu por diñu baye bac ma sam fal mam jé bac ma sam mon mbolé wa mol disciple na sama far kele ci yaay falu jëru jëf adiari bor nga mom seni sa la
1: illa la layla
0: yaay be sonu tew jonu Touba rew ma wa deg nañ la bu rew rew
1: layla
0: sonu ngonu ñi nga mo cheikh mahamadou fall nuyu ma sonu may ci
1: la ilaha illa
0: yalla sen jamm ya
1: layla layla layla layla layla la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la
0: la diko adiya sono may jagi ay fal bi borom Touba ndarab jere
1: la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala ma man xew
0: ba ci ma sambo mbaw begena la bu reey
1: la
0: juri mo defay sindir ma diwan pakula mbay diñu baye xel
1: la ilaha illa la
0: sona fatim fay Touba tul begena la bu wero won ndaysan
1: la ilaha illa la
0: la sona yaade bu Touba re fan borom wol
1: la
0: mo mbole wa Touba rew ma wa
1: la ilaha

La ilaha illallah.

0: illallah ku jaxle ni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ana sappay sri saliwa
1: ko sonu may munondo mom cheikh mamadou fadale diko adiya sonu bigi mom serigne
0: serigne sa
1: sonu kumba fay je tak ci manam borom touba nafar jerejeuf
0: balaysa balaysa
1: serigne bindou tak ci mandanga serigne massi la faté wuñ la ben yoon
0: ay serigne sa
2: ay serigne sa
1: bayum sa biral ba agale ma ñu serigne bay serigne fay zikru la ñaar 8h06 28h06 18h
0: ko soppou pa yu ser soppou pa yu salew serigne bayu leni ñu magal borom te natul makhwa
2: yeen ñepp ñew la ñu magal serigne saliw jarna
0: ay serigne saliw
2: magal serigne saliw

0: magi jambo sonande am jonu jonu bi Zainabou Thiaw Touba mburu way yeso ni nonsman sen nuru dara ni ay kriyadu jofna ci ro mala beur
1: la illa la da
0: wallahi ndey sa ka taxu ndi mi meuna jaar ni 618 06 18. Serigne Assane Dieng ma nga diwanu ñaari tali di ñi baye xam na deg nañ ko bu yoro ñu jori sax yaadu ci diwanu Assane Dieng.

0: mais ngom café gi mom safna jar saf xorom polé man dafa café gu xor men mom bo deug yalla bëgguma ko café gu xor men man duma ko nama lu leer la
1: ijala la
0: da mom la saf café saf jar saf xorom polé te suka su bu mu
1: ëpp

jëriñ Modou Fall mom Serigne Saly mo di wana medina di ñi baye Serigne Modou begina la wërëwël ndaysan ñu maraki jamm Serigne Omar Diom sama nijaay Serigne Abdou Faye ma nga

0: ci di yalla ko jori abdou sako jori soldar ma sa wala won ma sa ngelew di ñu baye ya serigne ma cëno lo soldar serigne mbake baxum jëf jëf nuyu ma sonna mbake jona len ci rom ma len bu wara wal ndaysal
1: bayu lan la fal sin mama def jalo re
0: wallahi ndaysal.

Fala, Zé Ergai. Anabai, vale.

يا غريب.

0: xusunaan tan yaay mama sayan tan ba ci borom dal salama gaaw ni nga diwanu ñaar tali diñu baye
1: waay cheikh mod musafa la tur farfal ci baye cheikh mortala fal filay fal dar mam bisri cheikh fal baye gor fal
0: ndey zana di ko hadiyal momodou studio karaj ni nga di wana yarah di ni baa
2: ci ñeñ espèce

0: Lizar.
1: Ya Ibrahim Afal.

ya tabumuri di jari yo ci say ko bamba faal yele jitu xamuñu xewul gi turuna to dur jeexati ku lek naan ba man ni war ko santati yow faal xatal nga say non

0: ديزان
1: شيخ ابراهيم افضل شيخ

0: yéen ñi déglu soxna am ñu jobbe ñi nga soppe imam cheikh ibrahima fall
1: bul ko nak yow du ñu gëm cheikh bamba cheikh ibrahima fall bul ko nak yow du ñu gëm cheikh bamba
2: diko hadi yalla serigne jibitine ma nga di wan wo kam di ñu baye xel la ñana ko tofe jël tay sir
1: ngir do no xam yalla ba daw yu bon ya yow fa
2: hadi yalla ko sir basri abdullahi jay ndangal dara khudus serigne ma jëm maron na joxna la ciorwo mala wër wër
1: xewal ci
2: sen bay goru juf mo ma sey ibrahima fa serigne modou balle
1: serigne ya amin ci barke lam fu fal Allah

0: கல் ரப்புல்
1: இப்ராஹிம்
0: அஃபால் மரா

0: Ndiaye ndeysaan, assalamu alaykum mbokk mi.
1: Bamba
0: far yaram sono fatou
1: yalla
0: delo ziar wëru won ñi nga bay suman
1: nga ngontu
0: sant borom ngontu mi rek alhamdullilah
1: ma sha Allah amna
0: fa ndeysaan jëru jëf yaram
1: ko mbokk julit yak mbokk talbe
0: aha
1: ma mam mor bo na yaatu
0: waaw day bir ba ci kanam insha Allah wa tu bare fan yeb rek hmm
1: waay ma ken ak kep lay teewlu
0: ndeysaan lolu rafet na yaram
1: ya
0: soppé soxna mi djobbi ñi ngi yépp rek ndeysaan
1: ndeysaan bu baax
0: baax ndeysaan jërëjëf yaram
1: wa ak kep ko xamné ya nga xey ci daara ji ma nga ci gopp
0: ndeysaan
1: ma li bé dama djum
0: deug la ndeysaan deug la yaram wallahi
1: ay ñu lay bay nga yaata
0: rafet na ndeysaan rafet na lool ma sha Allah alhamdullilah jërëjëf ñi nga bay suu

0: wallahi ndeysaan. Assalamu alaykum mbokk mi.
1: Aleykum salaam.
0: Ziar ak magal.
1: Sama si ñoom magal.
0: Ñu ngi lay jox ci rakay war maat bu wër wër yaaram.
1: Ñoom la koy delo bu baax a baax di rafet l'émission bi rek.
0: Ndeysaan jërëjëf yaaram.
1: Waaw waaw foofu nga wëttee baax na de.
0: Fii kay daa gën a gën.
1: Xol yëpp sedd na.
0: Alhamdulilah ku wax loolu.
1: Fallu mu Serigne Fallu.
0: Fallu mu Serigne Fallu Tarkal.
1: Waaw taxi man.
0: Ah kay Diouf.
1: Di woo tamit fii ci Dakar quoi.
0: Dëgg la ndeysaan.
1: Ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax.
0: Jërëjëf bàyyi mbeen.
1: kontaan nañ lool ci émission bi wax dëgg yàlla.
0: Yàlla mbégte mi sax bu wër a wër yaaram.
1: Waaw waaw rafet na bu baax a baax a baax.
0: Alhamdulilah ndeysaan jërëjëf yaaram.
1: Waaw waaw maa ngi ziaré mbokki njéngoom yëpp rek.
0: Mbokki njéngoom ah ah.
1: Waaw di ko jox waa mbokki njéngoom yëpp rek.
0: Waa njéngoom dëgg la ndeysaan.
1: Ak bépp taximaan buy déglu rek.
0: Loolu rafet na macha allah Serigne Fall.
1: Waaw rajo bi suñu rajo la moo ñu wéetali.
0: Waaw loolu de sikku ndeysaan.
1: waaw rafet na rafet na kontaan nañ daal.
0: alhamdulilah Serigne Fall jërëjëf yaaram.
1: ok jërëjëf soxna
0: si. Taw fay jënd ak tey siir.
1: waaw.

bu dalee nit ki gémmiñam day fuur yenn saay, wala muy xesen muy xesew muy faral di xeeñ daal, wala dootu mën a lekk lekk yu saf yi, lu mel ni ataaya bu for wala kafe gu for wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu metti metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ku bëgg a faj mu wér wooteel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, boo fi accès rek boo wootee ci 76 650 34 34. incha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am, am ñoo xam ne refoulé gastrique lañ am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy refoulé gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu, ñu gindi la nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la. Am na ñoo xam ne seen prostate dafa tëju, mënuñoo tuur ndox, li ñuy wax blocage urinaire, seen ndox dafay bloqué. Am ñoo xam ne seen prostate dafa tijjeeku, ba suñ bëggee tuur ndox sax lu néew buñ yeexee lu néew néew def ko ci seeni yére. Loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa tijjeeku. Prostate bi nga xam ne daa tëju nag mooy bi nga xam ne borom mënta tuur ndox ba dañ koy defal sond mu door a mën a tuur ndox. Yooyu yépp ci ay xeetu prostate la. Ki amee prostate nag mën nañoo woo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bu dee diwaan Dakar la, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am romatisme ak arthrose. Romatisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi. Bu dee arthrose nag mi ngi jàpp ci oom yi. Moom dafa am cartilage, am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaari yax yi dañuy laalante, muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli, wala sax da ngay gappru. Ñi nga xam ne dañoo amee arthrose wala ñu amee romantisme nañ ñu woo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woo ci 76 550 34 34 wala ñu ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi ñu woote ci numéro yooyu danañ ñu gis insha allahu rabbi mën a jot seen saafara. Am na ñoo xam ne li ñuy wax produit bi ñuy wax jongama garab la goo xam ne dañ koy liggéey pour ñi bëgg a am ay hanche, ñi bëgg a am forme bu rafet daal ñoo ko tax a jóg. Dañ koy baxal daal di koy toggee sanqal wala daal dañ leen expliqué ba mu gën a leer seen bopp. Mais dafay mayee mas mas lay maye, day defar sa jëmm ba nga ba mucc ayib macha allah. Foofu lañ ci yem. Ñi nga xam ne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu liis, ñu jóge ci nampal wala ñu jóge ci feebar ba jeex wala ñu jekk-jekk perte poids, indi nañ leen garab bu ñuy wax nature gros. Moom itam dafay maye yaram. Ku ko soxla ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne goitre lañ am. Goitre nag aw xoor lay doon, ab bul bu mag lay doon nekk ci bolig nit ki, ci bolig yi foofu lay jàpp. Dañ koy ëpplante nag, dana dal góor nag waaye jigéen ñi la ëpp lu muy dal. Guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi boo wootee ci numéro yooyu rek ñu gindi la insha allah. Am na ñoo xam ne hypertension artérielle maanaam tension boo xam ne dafay yéeg, ak ñi nga xam ne sax dañoo amee tension buy wàcc. Tension buy wàcc nag moom baaxul sax, waaye moo tane bi yéeg, ndax bi yéeg moom ñu ëpp ci ñi muy dal buñ amut sens mën na leen a yóbbu ci AVC, mën na leen a yóbbu ci yeneen i tawat yu baree bari. Kon ku xam ne da nga amee tension buy yéeg, fexeel ba regle ko ba mu normal, bu dul loolu rek mën na la yóbbu ci AVC, te kon day gën a compliqué. Ku soxla garabu tension boobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu insha allahu rabbi danañ la gindi.
amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie, suspermie yi bari na.

0: yenen dom mu ne ko dawaw mu ne ko ndax may nga len mu ne ko dedet mu ne ko demal man duma sédé ak jengal waye bu ko nit defey day wey suwa sufato yit lam baye ginaawam ay dom yep ñoko bok mom momu ñu mayon ci la bok xana mu neex ko baye len
1: ceñex
0: fm ñam dañ lay gemlo na la sa baye mayon na la kon jël nga sa wal ci mirage bokoto loolu japp na na ci njum tay ñu wara baye xel la lay legit nga sekk ki nit waron ko wutal ay séré wutal ko ay ciess lay yu leer bo bo legge mu leer nga dem bayyi non am keur jox ko nit jox ko sa jël barbal nang waxo daru leer mu faatu domi ne la son son baye dala ko dengon nga ne de dama ko mayo muno xam lol day yak ak mbok di yak ak digeunte ndax suñ ko ko baye te fek mayu ko ko won nga ngay toj suñ ko nango ci mom te fek mayon nako ko it toj la waye ñaka leralu aji faatu ji motax lolu am loy japp na ne ci njumte yi mota baye xel la bi ci desit dana dal ku faatu baye alal ñi nga xamne dañu am lu melne ay titre foncier wala ñu am ay compte bank te wutaluñ seeni njabot ay keyet wutal seeni soxna ay keyet buñ faato jafé jafé mëna am ndax xaaliss bobu mu ngir mu genn wala ab titre foncier ngir ñu jëlé ko ci tour borom daf ko ci njabotam ñom ñep dañuy am ay keyet yu saxal ni ki mo len jur bari na ño xam dañuy faatu bu nopi di wuti ay certificat de mariage ak di wuti ay keyetu juddu ngir genné ji xaaliss bu nek ci ab compte banque wala ngir jaay kër go xamné titre foncier la kon ku ci dem ba japp ne lolu aajo la ba nga def ko fexel bu wut ay keyet yu wala bal fexel ba soxna yi am ay certificat de mariage fexel ba dom yep am ay keyetu juddu bo len woné ginnaw li jëntiko lepp dana yomou tu dam jafé jafé lolé bokk na ci ñu xamné mat na baye xel bokk na ci njumte yi nga xamné leg leg ñi faatu daf ko diw bu ma don mère ni rek nako bu ma don dal koy denkané wax ko say ñep ndax xeyna togn na la wala daf na la lu neexut lolé lepp mbokk yi du téggi ak yi ko yalla momlo mu señ ko jël lol nak bu amé lég lég ñe bëgg dëggël seen waxé bay daal né li suma wax lañuy
1: def
0: té yalla ni da wara donu day indi jafé jafé di indi réro motax yoyu ay njumte la yo xamné ñaaré mi ngi bayiko ci nit ki faatu lum warona taxawé té taxéwu ko ba génné aduna lolou japp na né mat na bayyi xel budé njumte yi nga xamné nak mi ngi bayiko ci ndono yi bokku na ca ko xamne da sekko nak wayjuram lu upp liko ñeneen ñi sekk ak mom ba tax mu japp ne mom alal ji dal mo ci wara upp li ñi ci dess lo mëna sekk sa wayjur bu xasse faatu jappal ne lim bayyi yaak sa doy bayyi sa soxna bayyi ñepp yeena ci yam amodo ci ben sañ sañ ba sa bayyi di dund mom sañalon la ca sañon nga jëfëndiku ci turam sañon nga jëfëndiko ci turam ndax mom mi mom alal ji mo la cëral loolu waye bu fi joggé nak toxona ci ay loxom ñew ci mbolo mo xamne sa doguñ ko bokku na ci ñum tay ci dafit nit faatu ñu am luñu jël ci alal ja ginaaw bu faato te aji wul ci ak yi aji ci mom lu mel na ñu ne nañ ko ci dajal mbokk yi ab dej du farata du sunna te warut nit ku faatu nit bu xasse faatu dépense wacc nako dépense wacc nako am ño xamne dañuy wax ne dañuy genné nangam ngir jétan yi soxna yi muru moy sen dépense joxe dépense wacc nako ndox sey ba tass bam faato lu sey ba tass kon alal yoyu ñu japp ne alal ju joggé ci ki faatu te ñi koy mom seddoguñ ko nga jël ci di def dara lolu bokk na ci njumte yi mata baye xel.

0: ay nit nak sañ naño dajale seen alal ñom tok ay ñam saraxal seen wayjur ñaan yalla yeureum ko wala bok buñ koy def lañ ci jël ñu bind ko kenn ko nek la nga jël ñu bind ni jël nga ci alal ji nangam sa bu ñu ñaan sax xamne nangam ak foon way ñu jël ci nangam ñu genn ko ci sawal way ñaare dañ koy jël rek jëfëndiko ko bo dekk ñu law nangam la won jox nañ ci dépasse nangam fan saraxal nañ ci légui lé ci dess lolu japp na né luma ta bayyi xel la ndax rawati né bu féké né kifaatu bayyi né fi goné yo xamné balé xaguñ nga xamné ay jirim lañ lek Allah jirim mom borom bi subhanahu wa ta'ala da ci tekk tekk bu metti mat na bayyi xel lol mbokk yi borom bi da ci tekk tekk bu metti innal ladina yaakuluna amwal yatama dhulma innama yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lolu xup gu tar la kon buñu xate faatu liñuy genn ci alal diko joxe na doon lo xane ñom ñoko yenn seen jiba nitit man na ne suma faato nañ jël nangam ndax mom ñettelu alalam lum ci bëgg ne nañ mako togg ay ñam saraxé ko yene ma yool ba sañ nako su baye ñu xane mo ci alal jum fi baye lañ ko genn waye lolu lepp amut ñu ubbi magasin ba jël ciép jël diw jël togg ay ñam woru sax nak yeen ñi dem ci xew yoy di lek ci lek ciébi da yoy ndax alal jirim la de bu fekkene kifaatu baye ne jirim lek alal jirim mom wor kon man na baye xel bokku na ci njumte yi joge ci ndono yi
1: jëm ci bfm ci
0: ñaan lek lek alal di faatu rek ñu daal ñew dajé wo miras kat nañ miras te lejeenti wuñ bor yi liñu dakk yi man na am asaka waron nako genné wu ko amé lon na diw fayeñ ko dañu wara lijeenté yépp ginaa buñu génné akk ci war bu fa téné mom li tax ñu dënc ko mo koy défal bopom bu lolu jallé nañ xol bor yi ñu fay ko bor yi doom adama yi ak bor yalla yi laaj wa kërëm ndax bu leen di jox cën ga maton na amna ño xane dañuy amel seen soxna cën bu faatu dañu wara lijeenté yoyëpp donte dañ koy lijeenti alal di jeexit lolou lañ war def lek am ko wax ne buñ fayé bor yi duñ miras dara waw buñ fayé bor yi alal jeex miras amut ndax li tax ñuy saña miras nit moy ñu fayal genn ak yeb mu dess alal alal doju dess la ndono yi mom bu dessut dara seen baye baye lu leen dara kon lolou yit jël na di baye xel ndax miras ba nopi ñu jek jek genn ay bor wala ñu ne alal ji fi nek mo munisu ko joxe legi nañ baye bor yi nonu duñ ko baye kenn lu leer mom mu dem yebale ay bor lu mata moy tura yonnati yalla muhammad alayhi salatu wassalam amna jamono bu nit masana faatu bu dikke balako julle day wax day laaj ndax baye ne bor bu ne waw mu ne ndax baye na fi lu ko meuna fay ñu ne waw mu daal di koy julle bu ne ndax baye na fi lu ko meuna fay ñu ne deereet mu ne julle len seen way man duma julle borom bor daf na ko bis nit ben sahabi ne ko yonent bi ku bax kay julle ko ma gadd bor bi mu door ñu julle biñu deme ba l'islam am ala yaatu xewali bari la wax ne ku faato te baye bor man na koy fay kon gis ni lom solo la kon ku faatu baye al ay bor na ci nak nañ def yitte ci fay bor yi bala ñoo miras li wala fi wax naan nit bu faato du feek miras du tali lolou wala fi koy wax waye nak fay bor yi mom mën ta ñak ndax da koy top la nga dess nak ñom ñi dund ñoko mom seen ak seen ala waye yoonu mom ki fat nekku ci waye nak bor yi mom da koy laal bokku na ci njumte yi ndono yi def lay lek jamono japp leen ñu xulo dengo dal na dem tribunal ñu atté leen ci atté bu wuté ak sharia amna ñukoy def lol dara jere ko ci adul ndax bo deme ñu atel la atte bu wutek sharia jox la ci alal lo xamni waro ko wona am boko lekke lek lu lewul dang ko lay sa borom lol dara jere ko bu re nak tribunal bo xamni dañ lay atte ci l'islam mom mok nga wo atte kat ñoyam nga wo miras kat ñoyam amna ci tribunal yo xamni ay qadi ño fa nek su ko defé ñom dañ lay atte ci l'islam fu melne mbacke bol tay imam al imam al qadi serigne murtada bou sangafa ku fa yobbu mirage ñom serigne ñoo jadd yoon yi waye nak amna benen yoon wo xane bu la nexé ñu atla ci ñew bo nak mu depp wut ak l'islam bo nak ku tan yobbu ci bo alal janga am bu wuté ak li nga warona am aqla té aq du res mbok yi boko fayul tay bo ligé dang ko fay kon lolé bëgg alal ak dëngok say bokk wala xëccoo jërut lu mel nonu jërut xëtt ndigalu yalla rawati na alal jo xamné man nga xëccu ba jotté tay da di xey faatu bay waat ko bokk na ci njumte yi nga xamné ndoy dañ ko def nit faatu ñu ne la bayé na ñaari soona da né amon na kenen way koku takko rek la bari na ñoo xamne jappu dañu ab takko wurtu doon ab takko mbokk yi soxna la so xamne dafa juub ak borom kërëm ci téggel ko yenn at mu téggel ko yenn ay soxna la li ñepp yi am lay am kon wax ne mom takko la bokku ci loolu yit ci njumte yi la bokku bokku na ci njumte yit buñu mirage bay jaay ñu japp ne mag ñi ño wara jënd wala goor ñi ño wara jënd mirage mom day tek ku bëgg li day jaay xayma nañ ko ku ko soxla ñom seen biir nak buñ waxtane masla ba déggo ni li kat japp nañ ne fétalé ko diiw mo gën lool baxna ñu xamné seen maslaha ñoo ci jibo waye bu lool amul mom kenn amul señ ñew ni li diiw rek ko wara jënd dañ koy laaj bu mënta jënd ñu door nañ laaj diiw man na am sax mu ne bëgg na waye amul doole ñu gallo ko ko mu bor top ko ci bo xamni xamuñu gën la koy lijeenti lolou jarna baye xet miras ab taw akum ci at ñoo ci yam kon buñ waxtane seen biir ba deggo mom buntu as-sulhu l'islam duko bañ waye bu dul lol nak kenn wurtu wax ne goor gi wala mag mi mo am aq ci jënd su mënta jënd ñu doora jaay keneen dedet ku mëna jënd rek bu ñaar waxando ñu waxtaan seen biir bu kenn nguuta baye ñu tego ko bant ku bant ba dal ñen la yow nga jënd ko nan la wara dem ci deug deug bokku na ci yenn ñumte yo xamni dañ fañ legi ñu mirage dañ ne la diiw fete lañ la kër gi waye nak ñing la ci top bor bo xam war nga ko fay bala waxtu sangam ñu xey rek nga tambuli soppi kër ga tabax fi defar fi te feyo ko matal bu app ba joté te feyo amnañ sañ sañu tiri ñay ba kon momugo motax ku ci amé bor ci barab negal ba fay ba matal dor ko dor ca soppandi waye bo ci daal def lo xamné app ba da jot te mëno fay ñu tiri ko nga nan lima ci defal nañ mako fay andi jafé jafé yo xam du neexali lay lay git ñu mirage boole nit ak ñi mbokal ni soxna diiw ak doomam am ca kenn ku bëgg fa ci fété wo lepp ndax xeyna mo ca mag wala moy borom lijeenti ñaare su lu amé da wara leer ne soxna soosu ak doomam wala wiñ leen boole ñom ñepp ño ci yam kenn señu ci soppandu xana mu tegg ñepp bu ne fetali mo kenn ko nañ ñu ne amon nga nangam mu jox lako bo balay dooro mom waye bu dul lol mom na xamne mok ay rakam yu goor yu jigen ak yaayam ñoo bokku lepp lele nak kenn day japp rek ne moko mom jigen ñi sey nga japp ne bokkatu ci fek seen walam ngi biir lolé di mota baye xel la lay lay gi ñu bokku ak kër nonu tok at yu bare bare fek dañ ko xeyma man na am cerub goor gu ne téméré jooni la woon jigen juroom fukki jooni ñu bokku kër gi jamono dem ba kër ga seer lool waye bu ko mom tax mu daal di gis client bu ko meuna jënd fekk juroom million lañ ko jaay won mom gis na ko meuna jënd ci téméré million mu bëgg li jënti téméré jooni yoy ko ne mu joxalat ne li mu doon sa wal nañu xamne kër gi lañ bokkat ana dañuy xol kenn ko liñ ci amone pourcentage bim tolol loolu am ci kër gi ñepp buñ ko mëna jaayé bo liggé koko da ci wara am lu tol non ndax bu ñeug yégué ñom ñëpp la yégal xana bu fekkon tay dañu wax né diw jaay nañ la ko yow amel nga diw nangam amel nga diw nangam amel nga diw nang bu wa xaliss nga ko amel waye ñaara yi dañuy wax né yéena bokk kër gi kenn momako ci wala bok bañ la ko jaayé joxon nañ la délai ba jeex bu délai ba jeexé momoto ya ñëpp yéena yow wa buñ ko jaayé ñeggu gëna sér du neen la ngeen ko miracé won nga leen di dello waye da ngeen di bokkat lepp lolit leg leg mo di am lej ñu ci wax di ci xëccu te jëruko leg leg it ñu mirage am ci xalé yi ndaw yo xane balexu guñ seen wall ñu jox ko seen nijaay wala ñu jox ko seen yaay ñoñu ci sharia duñu kilifa nit bu faato baye njabot wasiyum kam denkan njabotam koku moy wali goni kon budé alal moko reté lu ci war ñu defal ko ci waye leg leg dañ koy baye yaayam wala nijaayam man nañu tok ak dir mu magane ensemble bay ñu nek sa bay bay wona fi kër waye kër gi jaayoon nañ ko mu ne ana xaliss bu ñu ana xaliss ba barana ay jirim yo xam bañ magge fekk ci ay keet ñu ne amon nañ nangam loolu lañ ci am seen bay baye won na barap sangam pak sangam yeena ko momon waye fofu la xol lañ ci am lepp la loolu nak ñi nga xam ne ñoy kilifa yi gono yi mel non kilifa girim na yegg ni amna mas'uliyab sam ala li jirim bi ndax lek alal jirim du rek nga ñew tibbu ko xex waye sagan bam yaq sagan bam laatu ci lek ko la bok ndax sank ko rek la bokku na ci njumte yi nga xamne ndono yi dañ koy def lek lek bu ñuy mirage bokk yi ñew tew jarbaade yi ñew tew ñu ne ah borom bi kat nana ila hadar al qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu ñu taxaw lank na ñun duñ joxe dara mom kenn forcé wu la kenn néwu la na joxel nang baye ciomp ci dara jox leen am na ño xam nak safa bi lañu def mom dañuy xeyma lepp da dem wo mbokk yoyé né leen di sét leen lu leen di jël ñom ñu la dem tel jël leen neex do la ñu andi li ci def ñu séddo ñaar yoy benn jubu ci xagn leen jaadout waye jox len ko ñu tan ci len neexit jaadout ndax mom taranga ji yalla santana ñu teral len ko rek la kon jëru ci def len lu ci bokkut lay lay gir mirage am ñu jaay nit barab wala dara top ko bor jox ko délai am na ño xam sax jafé jafé mom bor yoyu duñ ko bayyi xel japp nañu la bis biñu miracé bu jéxé jéxam dañuy xey tam li jeen seen bop fatene ay borom te bor yoyu nak man na dem ba tiriwat njay bi ndax ngir nga mom ko da ngay fay bor bu mat ko dal ko mom fek bor yi matut momoko dara kon lorit mat na bayyi xel waye di wut dalay baxna waye kagn nga fay sayo man sayu ma amé lolou du ay wax mbok yi ya ida tadayandum bi daynin ila ajalin musamman faktubu kon nañ wax délai bindu ko bu accé mëno fay ñing ko sékkal buñ la mëne joxat benen dimbulé la baxna buñ ko mënut ñu xam dañuy taxaw tiri ñay ma sét meen taxé lolou ay ñoom dalé yo xamné ñaaré ñi nga xamné ñoy ndono yi dañ koy def mirage kat yi nak am nañ ay ñoom te yo xone ci ñoom lay bayiko bokku na ca xayma xayma mom lu doy war la de gëna al hadji bakki busa radiyallahu anhu da waxane ala al mirage manis na ci mbugal nit ko xamne lekku ci dara lolou man na fe ci nga xayma du wara jër fuk nga xayma ko juroom wala nga xayma ko fuk ak juroom boko yegale togn nga boko wacce togn nga lu ci nek dañ ñuy xol qimam bis bobu ñu koy xayma lu mu tollu ci deug deug lolou lañ wara xol waye bo ne nangama tax ñu yegal ko wala ñu wacce ko su baba day lolu toñ la lu mata baye xel dañ koy woyofal leg leg lol ci anam go xamne lor rek mo ci juddo leg leg ñu ne la ñomu neena alaykum assalam wa rahmatullah leg leg ñu ne la ñomu neena du ñomu neen de ñom ak yalla seen borom ni bëgg ñu defé ko ni gone leg leg gone ko ndaw ne ci go xamne alalam ken señu ko maye ken señu ko saraxé ken señu ko defal dara motax nañ ko xayma nim wara teddé suñ bëggé mucc ci bakkar waye leg leg dañuy wara ay groupe ñet gud ñet groupe ño xam nañu dem xayma li lay xamal nañ juun amna leg leg ñu xayma dara ki ñew na 100 million ki ñew na 50 million mu leer nal na ñaar ñi wax lool amna ko xam lay wax xamu ci dara mo fukki million témer sore rek dol li jaadu won ci yoyu ñu wut ay expert yo xamne dañuy dik xam budé tabax la budé souf la lepp ñu xam lu ci jaadu ci deug deug ñu né li xeyma moy nangam budé tabax boku mënul nga wo maçon bo xane xamna tabax budé ay lal ak yoy nga wo ministre bu diké xol mo dana xamne fim ni kat lu melni nangam la mëna jaar waye bo fekke ko xamne xamul dara ci tabax nga diko xeyma lu tabax musta tabax bo la ci man na fekk lu jar ay million mom mën la mëne la ay mu tuddu ci ay jooni ndax xamuko lolu ci njum tey la bok ndax day jurit ci aqidu gene ndax sa boko yu serale bu mu jigi dayo ñeku jël togn nga len soko wañe bu mu neew togn nga ñeku jël lolé japp na ci ñu wara baye xel la bari na ci yit yo xamne ñom ki mirage mom lay lay
1: day ñew ci param
0: bi dal koy bëgg seuf ada ne ko fi kat nangam fi xew ma sama dañ ci barab yi mirage ñu ne mo señ bi fi mirage suuf xewu fi tol man len tol bi kiko mom ni fum ko jele ñu ne ma baye mako momon man len baye faatu mom ko waaw mom mu faatu ngeen ne dom du ko mom ñu ne mira su xew fi ñum tala lay lay git ñu ne la ci dekk bi dañuy xeyma rek ken way suuf ci gën ko mirage lolu bo demé ci all ba dekk ci all ba nga xamne suuf amu fa xeyma bu ñuy xeyma dañuy xeyma pen ba ci kaw ndax fak dekk la waye fi nga xamne metre souf day jar ay million bo ne nañ xeyma pen bi kuko mom souf si lolou fi la togn mané ba tax lolou day mata baye xel jamono day dox amna jamono fi ci dekk bi souf am fu won xeyma bo pakki dañ koy maye da ngay ñew rek ñu reddal la nga dekk legi nak yalla ko yekati mu am xeyma bo xamne alal la amna ño xamne fi ne ci lañuy yëngu ño xamne tijara sakita lañuy def da ngay leen fekk ñu tok na ci yalla yor seen kuru fekk ay yaxant ko di mag lañ suuf yu bari lañ teud sa bu jamar naqare ñu jaay dara ñoo ñu xam nañu walul dëkk bi loolu jarna bayyi xel bokku na ci njumte yi mirage gi defet ni ana jaxale ñu la mi ngi ñinga dañ koy mirasale lolu mom ñaara ko mëna waral ñak xam wala bëgg ujura bu seex bu bari bu fekke ye da ngay joxe pourcentage boy jël bu ci jaxal yi bokke day gëna bari te yit xaliss bi tewlay indi waye jaxal mbokk yi bukkut ci alal neew bi te bu ñi miras alal ji fi neew bi bayyi lañu miras jaxal mom ñi ñi jaale ci ñoko mom buñ nax jigen ñi buñ koy sédalé dañ koy sédalé gor ñaar jigen ben té man na am la ci ëpp ci alal di jigen ñako fa indi ndax ñu sékk ak jigen ñoko fa indi lool yi jarna bayyi xel bokku na ci ñum tayit doom judduwul ci yoon ñu diko jox ciir ci mirage bur su don té nak njabor gi ngir sutural ak masla man nañu jël ci alal di may ko lool rafet la leg ndax tikku bopom waye japp ne akama jo xamne moko mom da wara don lol mom jom del seddelé alal mu am ay bor té joxé wo dik lool day dal mirage kari do wax ben dik da ngay bind diw amel nga diw do bind fenn kagn koy fay wala bok ñu né nako fay waxtu sangam waxtu wo jot lijeenti wo bang fa joggé joy nga day jaadu su waxtu joté ñu topone diw kët bor sangam amon na té waxtu jot na ana la nga waxa lool dana soñi bu mané baxna su mënon ñaanaat ñu may ko baxna man na dem ba xey xamné mënatut mu bay day dalay nit ñu dem ba xamné li kët mako ci woon ndax mo yaakaaron way yalla dogul ko legi deggal nañ may dal di bay dal di delo won lool agit mirage kat bo xamné dañu ci barab ay nit gis ko ci pet wax ak mom ay wax deggalal bo fexé bo mom barab sangam rek dana bax mom mu def pexé mu ne ngir nga mom lolou it lu jounou la gis ngeen ni bu mirage bu xasse fi ñi mirage bu mu nangu ken dey ko bu mu nangoti wete ken ndax ñi ne ci karamam ñepp yam ci mom sa bo ci amé ken koy baye xel yow man nañu sikki sak ci sak man motax lolou boko day bu la diiné kay ma gis la ne ko li ngay wax ko fi ndax ñi ñepp ku sekk fi lu ñu neub amu fi ben lo bëgg jenn la wala loy leral leral gu ñepp dekk loy japp na man na baye xel bok na ci ñoom tay nga xamne it mirage ke dañ ko def ñew ne la ujuratul qasim nangam la yoona ko santane da wara geen am nañu jël 10% bari na lol am nañu jël 5% ñi gëna neew ñi wax 2.5% lañu wax yi tollok asad ci deug deug mbokk yi ujuratul qasim waxale bu jibol yow mi liggey am ku lay liggeelo te sekku len lu liggey bi sañ nga nako dañuy waxale ala di kat damay wër xayma daf li sédélé ku rima jaxul sax nañ ma fay nangam bu ngeen ci déggu baxna waye lool nak man dama ci génné ab sëriñ bu ab dongam génné adun mu don ko taxaw bamuy dund mu faatu war ko taxaw mu ñew ne jox len ma ujura bi mom japp na ni jaadu waye señ daara bo xamna dañ ko fekk daaram ne kay mirasal mom señ na waxale tayit yoyep jëru ko ndax fi nit ñi mom liñu baxo daf kep ku leen liggey ab liggey dalen la teral ginaaw mom ko fa demon sax dara xewut ñu teral la kon yu mel nonu bo ci mëne dimbali dimbali ko ngir yalla lu mu yëkëti jox lako nga jël ngir yalla mo gën rafet di tuddu ay pili lolu yi japp na la jarna baye xel ndax leleg mu la jël amna ko xam dama sa wax ne ñana miras ma da dem dal sédlu ne miras ke day ñu ëppulé nono yi ci alal ji ñom fi ne ñoñu dañuy tuumal diini ndax bo leen ni l'islam ko santane day japp ne diini ci bofom mo tigu wut ci yoon lay ñi miras ay goné na fi bayyi seen bayyi bayyi alal miras ke day ñew ëppulé ci alal ji dem seen yoon non lañ ko déggé ñom té wék l'islam santane wu ko non bi ci dess xam nga bu ñeex miras li ci ëpp ay bagage lay doon man nañ ne waji bayyi na 100 million waye la cey xaliss bo dem mutul tewer jindi legi nak bu ko mirage ke bi jele yobbu ñom dañ nan yobbu na xaliss bu fu nekkon derub diine yaqku tew mirage ke bi yaqku yaq su boba lool japp na na jarna baye xel mbokk yi bu baax baax bu ci dess moy lumuy jur mirage mu jaarul yoon mbokk yi lumuy jur bokku na ja
2: cieñet fm
0: day dog ak mbokk bari na ay bokk yo xamne seen digeunte neexut kenn ko rewon fi ginaaw morom seen wayjur da faatu ñu mirage ko mirage teggu jaawut yoon kenn ku ne di rok sa morom di ko yene ab safandal waxtu ngay ñaan yalla ala jim lek bu ko jige do na ngay wax bu jaare yoon nak kenn ku ne xamne li nga am yalla la ko jox do ci ñaawante kon jarna baye xel baaxa baax ne dogo mbokk yalla da ci tekkoo neena ko ko dog mu dog la kon alal jeurut ak mbokk li dog te mirage mu jaarul yoon dana dog ak mbokk dana yaq ay digeunte ñu xarata won lool dan jaxaso doxé fa yaqko lool dan
1: da da fam ci ñare
0: fam da jul xulu bo xal man na ag sax jiflante leg leg ci mirage ay nit di kor fañante te kor fañ bu disé mbokk yi man na yu bakan te yu bakan wali asbila kon yoy ban da baye xel baakha baax bi ci resit xulo ci mirage jeexé di bokk na ci dem ba ag ci yobbu ko tribunal bo démé tribunal jël walam mom for force ba nopi sédélé ko ci anam go xamné l'islam gëremuko alal jëngi jëlé yalla duko yalla liwut ci yow ndax am nga ci lo xamné momoko ndax lu wessu lañ ko waron am rek bu lako tribunal joxé yow seño ko lek boko lek lu lewut muy aq yu lay top te lek lu lewut xam ngeen li ci nek ci ay daan bi ci desit mirage mu jaral yoon dana waral lek alali jirim dana waral lek alali nit ñi ci neen ndax lepp lu am ci jaaro ko ci yoon rek alal ci neen nga ko lek te borom bi da ko téré won dana waral ay jirim seen alal sanku ndax mirage mu jaral yoon li buñ ko xeymo jaar yoon jirim dinañ ci am lo xone buñ maggi am kër ñu saggane ko ñu maggi tu maranka dekk ci mbedd mi ci seen bayyi loon na leen lu leen mëna dimbulé lool ak ju reere la mbokk yi li daal lenn la ci ñoomte yi nga xamne gis na ne am na ci buñu mirage ci suñu réew mi ci ñam am na nak nit ño xone mom yalla leen gënal lepp bu nit faato lepp dañ koy tek yoon am kilifa yo xane bokku ni ci seenu njambar dañ lay wax ne la lu samay rak soxla wu xam koku ubbi na buntu bëgg lepp tegu ci yoon mom mi nga xane bu bëggoon amna moyen mëna jënd mu ne soxla wu ma sét leen lu ngeen bëgg bu ngeen gisé dal lu kenn bëggut ma dooru jël kon ñoñu ñi ngi taxaw taxaway am ño xamne it sa buñ amé seen jabor bu génné aduna dañ fexé ba lepp tegu ci yoon wut ñu ko xam ñu jox leen ko ñu leral ko tek ko ci yoon bu defé kenn ko di jël ak ndax it ci mas'ul ya la bokk mbokk yi bo yilifi ay nit mu genn aduna nga bayyi leen ñu doxé ñu leen neex day melni mas'ul bi nga gadd won da nga ko xawa daw mo tax loolu amna solo ñi koy def waye war nañu ñi ko defut war nañu roy ci ñoom xamne alali aduna jërul ñaawo waye yow mi mas'uliyé bi dox sa deugëndek sa borom ci sa njabot nga sam ko ngir bu ëllëgé nga am ngeerumul yalla man na bay xel ma ngi jéggulu nak di balax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: yene gi déggul Tenier FM 88.6
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ bi ci waxtaan wu am solo wi ni ma ko waxe won ci ubité gi rek tombe bi dafa don tombe bo xamné tombe bu am solo la bo xamné jamaru ñu nek dañ koy jondjo ndax nim ko waxé ci bir waxtaan wi nit ki mom ben nga don né wala ñu don la ginnaw da ngay don né ñu lay don nak kon la ca aju ci xam xam war nga ko xam bu baax buñ ko dé waxtaané itam war nga ca jël ay bind kon nonu mu ko waxe xam xam la bo xamne ci xam xami sharia yi la bok yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne itam moy xaju xam xami dine yi kon xam xam la bo xamne waresna sogné sonu ci diko jang ak diko jangale batay it bok na ci xam xam yi nga xamne yu ñu gaawa fatte la day melne bu ko yonent bi waxul won yitam ci niñ koy dundé ci suñ dekk bi rek day melne da ngay gis ko jang lu bare bare jang ci ay téré yu bare bare waye bu ko pratiquer wut rek xeyna man na am xam xam bobu rëcc ko day melne fukki nit ñuko jang ñaari nit rek ngay gis ñu diko ca def kon xam xam la bo xamne waresna soñné bu baax ci diko jang ak diko jangale muy dogalou yalla itam ndax nit ki faatu dogalou suñ borom la lim fi bayyi itam di alalam ñi diko seddelé lolu suñ borom moko seddelel bopam kon ñun ñep dañu wara delu ci jangalem suñu borom momu tam jaaré ko ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ci nim ko jangalé kon lolu itam lu am solo la tayit nak sédélé goko suñ borom sédélé day melné donut lu xaccim xel mamniyan ala al aql mamni laysa mamniyan ala al aql teguñ ko ci am xel rek waye dañ ko tek ci jele guñ ko jele ci niko suñ borom subhanahu wa ta'ala sédélé day melé lég lég nga gis mu jox ko xamné boko don atti ci sam xelum bop rek da nga nan ki mom wërta am wala ki wërta am li kon teguñ ko ci am xel rek xam xam la bo xamné suñ borom moko sédélél bopam ci ay texte la ko tek texte yoyu nak faawu ñu déllu ca ngir man ko défé niko borom bi subhanahu wa ta'ala bëggé ndax xam xam la bo xamné itam buñ ko jàngé ba diko défé niko suñ borom bëggé day doon lo xamné day tassaré économie am réew ba tay day indi sécurité ci nit ñi ndax bu fekkentane nit ki dafa faatu bayyi fi lu bare bare ci ay compte ñu sédélé ko ñako wara doon kenn ku nekk am ca la nga wara am kenn ku nekk man nga ca joggé ñi amul won kër dañuy daal di wuti kër ñi amul won daamar jëndi daamar kenn ku nekk la nga wara jënd nga jënd ko ba ci ñi nga xamné xeyna dañoo bëgg liggéey yitam ñu man ca tambuli ab liggéey mana yitam ñom yahnal daal di nekk ci seen diiné nam waré day melni fofu itam danañ fi def ñoom te ñun wa rew mi day melni ñu bari ci ñun liñ gëm moy alali mirage mom amut solo ta lool itam ñoomta la alali mirage amut solo bu amul won solo suñ borom du ko seddelel bopam waaw ndax lu luñ faggu la faggu ko ci anam gu lew bam yex ci yow kon amna solo dañ ko wara seddelé no xamné nu jaar yoon la njumte la lol ñuy wax ne alal mirage mom amul solo lolou njumte la matna baye xel itam nit ñu bari dañuy japp ne bu nit faato alal jañ donné ci mom buñ ko dugalon ci ab commerce commerce ba day daanu buñ ko dugalé ci nangam lolou day sey wala day nangam lolou njumte la alal la jo xamne mok alal jo liggey rek ño yam ndax da la lew kon lolou bokku na ci njumte yi nga xamne wares nako baye xel teyit agrer rek mo koy waral njumte yu bari yi ñi def ci mirage agrer kep mo koy waral kon war nañu geustu bu baaxa baax ci walu mirage borom xam xam yu melni seigne mbacke abdourahmane wares na len di jégué ci ñu jàngalé mirage wala fuñ koy défé ngir ñu mëna xam nuko l'islam santané kon day melne amna laaj yu fi dik yo xamne xeyna wares nako laaj serigne bi ñu jublu ci kon kon serigne bi ki day wax ne lan moy atep keur mag mom gi ñi wax lan moy atem
0: waaw keur mag mom de bu fekke ne ñi nga xamne ñoko sekk dañu doon ay mag ñepp nek mukallaf ñu jubo ci bayyi ko fi xam ñom ñoo ci jubo ne nañ ko fi bayyi ku mag yilif ko so dar neeku ci wala bok ñu mag ñi bu fekke ay goné nga ci ñu tek genn seen wal jigeen ñi ñu genn seen wal ndax la ci jafé jafé moy jigeen ñi duñ ci bokku mo te ci mirage bi lañ bok kon ñoñu nañ genn seen wal genn walu soxna yi genn walu gone yi ñi nek ay mag nak buñ ci jubo ñom bayiko fi seen alala sañ lañ ko bayyi ngir ku mag yilif ko way japp naan